seta le kare khumbuka mo fe Jeremia Sengwenya loko harila hi kurula ha sola tinyimbi leti nga karhi ti humelela aka majiku ya Afrika na alka ya khanga tampela lava nga ri na lava nga na timali kusa hi vona lava hlohlotelaka tinyimpi va teka swibamu va hi nyika va heliwa hi swihina ku vona va kwevela titshomba ta hina va teka va famba na tona. Ai vaka hina na hina wa Afrika hi swikoti ku va hi tlhariha a hi tlhariheni hi va ku tirhela atiko la hina hi tshika swa madzolonga hikusa madzolonga a mayaka. Kambe hinkwaswo leswi vangiwa hi kola ka timhaka ta vusiwana.

0: tindambi tienga tilikutwalana kati nsuna
1: dzayo matrivi lawa matingalata kumati
0: tivikeli uva uchikumetela malaria mafambela kule na wena.
2: Biko wa xitsundzuxo mayelano ni dyandza lamalanga 2026-2027 hikwala ka ku va ku nga tshuka ku voneka El Nino exifundzankulu Gaza. Ka leti yelanaka ni ku lumukela ka dyandza, ku nyimeliwa leswaku xifundzankulu Gaza ku voneka ku kala ka timpfula hi nkarhi wa malanga ya 2026-2027, mhaka leyi ngo tshukaka yi vanga dyandza ni ku womisa. Ku womisa ka ku yantswa ka swifundza swa Xikwalakwala na Masingiri, ku omisa ka ku tlula mpimo swifundza swa Xigubu, Masanjena na Mapayi. Hambi swilitano, xinyimo lexi xi nga tlhela xi khumba swifundza leswi swi kalaka swi nga hlayiwanga swa ku fana ni Ximbutsu, Gijani, Mabalani, Xokwe ni Kamandlakazi. Hikolaho ku laveka leswaku ku landziwa tindlela ta vuvhikeli la ku omisa. Ka leti tiyelanaka ni mati ni ku hlayisa mahanyela, a hi hlayiseni mati ka swigwa leswi baseke swi tlhela swi mbonyiwa hi tindlela tinene a ku va ma nga tlhangani ni switsongwatsongwani. A hi tirhiseni mati hi tindlela tinene a ku va ma nga luzeki. Ka leti yelanaka ni vurimi, a hi tirhiseni timbewu leti ti sikiselaka ka dyandza ku fana ni mitsumbula, swiketsa, mihwambu, mapila nambi ku va hi londzovota minkova a ku va hi kuma ndzongo. Ka ta wufuyi, a hi hiseni tihomu ka tindhawu leti ku nga ni mati ni gwanyi a ku va ku ponisiwa vutomi la swifuyo leswi. Lowu i mbiku wa muti wu lumukelaka timhangu hi ntirhisano ni muti wa matirhela ya xihantla exifundzankulu Gaza.

matimu man'wani 21 ka agosto lisiku la kutsundzuka vanhu va xanisiwaka hi tihanyi ti vangiwaka hi mintamu ya swibamu anga terrorismu. Vintiuka agosto misava hinkwayo i ehleketa hi vanhu lava va xanisiwaka hi terrorismu. Lisiku lisimekiwile hi nhlangano wa matiko ya misava ka nkongometo wa ku nyika alisima ku seketela ni ku vhikela timfanelo ta vanhu va nga karhi va xanisiwa hikwalaho ka letelanaka ni wudumele la swibamu lo chisa anga terrorismu. Nakona lisiku li ta ku va li ta ve le komba akusola ka udumeli lele amisaveni. Kuhuleliwa ka lisiku lele ave xikombiso xa ku biwa ka goza kumbe gasu likulu amisaveni ku va ku nyikiwa alisima ka vanhu lava va nga karhi va xanisiwa hikwalaho ka timhaka ta terrorismu. Nakona ave agaso li biweke la ku sola a timhaka ta terrorismu ni ku va ku biwa agaso la ku vanhu lava va kumiwaka hi timhaka leti ta terrorismu va ve ni ku va va tsutsumeliwa.

dzidzo sasa ri chimiti se zvimene dzizvona kumwana. Ati ya unaza kasanga kunene wa Gerald Hanze la mwana atonko hako sivikise lesima hake ntini. Kambe na tuma mami kasanga kunene kula hidini kupumbangena kudoto kama kaya ukwele. Kuba hisi belule ngumalwati. Hambe kwa kasima hungwa ta uda momo hungu matsikwana no hoka wona vata tingona vakarata kongoti kasanga kunene ngumalwati yambile. Amreziana jamaa dela kutafakaza makaya cha vamhana vana kasina kunende va hepandisa nsonzo. Ubwe heti kene cellular na wayi chukwatisa utume watu ngoku ongo athuma kule kasina kunene nasikota kwa hepushela na yotsembe mudise kuti mwana ndi mwana. Mbona wayi chukwatisa utume watu ngotamatsimbelo tina wachukwala kasina kunende kudini sekaratu hena sikota kwa hi kongoma kombe chipiritane kombe kamitsangano ya chishaka ino wayi hela vangu chikulu vata kambe konga hawa kamena ntendela kasina kunene mbona wone cellular. Sete samala tiansun. Wala kwesinga chitiki chikuhoka mashaka. Nganga dini nungwa lisema hame kukwela uomofa uwa. Matlanga drisha. Uomba ngurizi ya na shaini. Enedizia sezore jivinti sati minutos.

0: Litigoni ka Mosambiki hika 17 horas.
1: Rádio Mosambique, Gaza.
0: Kayembe mngitselo ndeka Rádio Mosambiki nalavitela vapfuwe twani yenyambane kwa kumeko hita longo loka kadita mdede ngasikala mbimwe 17 horas ne 55 minutes. Mitsikari nyambane.
2: Mitsikari Miranda, Mitsikari Gaza, kaidzimwe ndo uahemana.
0: Mitsikari Paulo Masango, he amyamukela ngudzela tatinene.
2: Ngotona he bongeli kasi loko tidi kotekidi ko hichimana hichi manana kukhela ka chikati chiwa ngigela kudwa watu di dropani da chechai di palomko chane kawa zikhanu yuwa
0: modropani ka chechai kuchitita tinene ingaphe use yakhata kwa isatisa nimishu yapalengana ka kudwa watu kambe di chikata kuona ngati tambulisane dwe
2: mhaka imwe ayioneka kuno kona muwenye mbani mpela loko di dambo di gulekidi ka khata kube kuchibankani ku hisa nyana hambiloko loko di chiswa kambe kuta kuna kuchiuya nyana kutitila manishanga tonga msato na mpela peho si iyo salisa
0: Ndetsuri yena ka Paulo Masango he ka wazihlana jihana chatshinga kwa hikamba mahungu a sitichi sesimbidi kwa hi gwela vaing setati nga humelela ikuta hi va ninga mima kuva ve shota na ngonzila ya fula
2: ngutona hina bela mpela ka ndima ya mahungu ya sitichi so sa simbidi ngusana mpela hina tabula ni va engisi

0: Mitsikari mwendo dotidengisi wa kuranda ka warad Mosambiki wahoyaka ndima iwa ya mahungu ya siti chisa nyambane kumwe kuni Gaza awakasi hitako ni kamus ni ama kamusala kutoto kona vadimi amua nyambane ngwana manga luseke lwangu timbe utawe ngkona hawaka mati ayawa manga mane kamachiwa ngusimblane kadi fiki dinga mane kadi chipinda aniwa ka district ya Mabalani province ya Gaza kuna tsuka kama siku matako kudini kumpuni ya kubindula cement kona tseyo Gaza kambe ngukona kutako na kuchiswa masone mitumu ya kuchambalata kuabanisela magesi kasi makaiwa imaheka aniwa ka chipandi cha shock mokata kasi mahungu ya kulumba tsikudwa damhunu ngati ngabisato na mahungu ya siti chisa inyambani kumwe kuni Gaza mama nzani ka Paulo Masangu ni Luis Batista ngoni wa kamichini hikushovela wengi si unene. Hina kata nguya wa makamusela kutoto kona muwa kade doropa da inyambani kuone kidi chikaratu ahawa vadime vanga luseke lwangu timbeu mkona hawa kamati manga waka defiki dunga maneka dichipinda dihungudita ni Sandra Masango.
1: Amuwa ka district ya Nyembani kupinda kano vicente jomatone lada yasa kugiasa kuhamba nambana kusinga wasi chiluze kelo ngukuha kanzuma inga wajone kadifiki diwa dinga pinda. Kuchamsela kano tengili wa mitumu yeta mabindu amuwa Nyembani gomish mafastela kupinda kamili wa abadi mingu wa nga waba chishaniswa ngumatia wa mafastela nga wanga wajizibisa titakuwa sakugiasa kufanana ni tisalada makofu chimati, tinyala, hambini mikomfa, musisi nga wasi chishani songutu ngumati manga oneka difikidiwa lingapinda amua district ya Nyembani. Gomish mafastela, atanisile titaku ya humitumu itaku ichimaha kasikusi mama kuchilondolwa udimi wadilembediwa.
2: Nga wala ku 236 kama hektari makumekilise na mafetariwa kama hektari lawa 156 makumekilina maluziwa na hiluza ama hektari lawa hima kaya kutalelewa himati. Se atimbeu le tinga kumi wanguvu na tisofrera hii matela wa akufula le ya humbengana inga lo mchitri tinga mbani inga ula hii malfasi inga ula hii tekovi masinora amikonva ama repoyu ni maurtikula mangwani ni mangwani inga mata ula hirima kulumu adistritu tinga mbani
1: ititi madri ya ntengeli wumitumu yeta mabindu amwe ngembani gomish mafastela chibobote wumitumu itakuichuma haka skulondolo wa udimi wadilembedi wa hiu kadona ambikuwa kunga waku chioneka kukuhekela kasa kugiasa kuhamba nambana kukuhaka nzuma inga oneka difikidi wa denga pinda.
0: Ibungi Disandra hinatsula ni wa Gaza kutakuna kuchiswa masone mitumu ya kuabanisela kasi sigotsu soko mbana mbana sa kustumisa amua kamitumu ya tauduti dihungu dita ni mfuwetu Hortensia Matava.
3: Muwa provinsi ya Gaza kupinda mune wa mazana wa siya so hambana hambana so zulangu sona sihaka. Sina pakelo kama distritu yo hambana hambana kambe ndani kolava kuseta kubindulwa ka sihaka msana ka ndambi nga shanisa lembedia hiku kadona. Kama kungu yawa, kuna pakelwa kambe mchanu wa magume ni magumararu wa maboti hambi ni maredi iyo zulanguona sihaka. Kasi kuna vuneka kupinda dejmili wa wazuluwa sihaka wa watumako ka makalo yo hambana hambana luante hambi ni kaminambo. Mwangu ya wa mazisilwe ngu mtangeli watauzuli wa sihaka mwa provinsi ya Gaza Binzari Bashita au mbile titokene Kongo Meto ngu wa niketa mitamu kumeku setela mitamu yawe kuwawe bindula hambiku zula sihaka ngutinzi la tati nene hambini kuenge tela di bindu haku emelo akutitoka dilembidi ya da 2017 provinsi ya Gaza iho kaka 25 mili wa matonelada ya sihaka. Bashita au mbile titokene mtumuwa utsimbila ngutu kama distritu ya Masinjiri, Limpopo, Bileni, Chaichai, Shokwe ni Shibutu.
4: Neste momento, a província, com este processo de recuperação na pesca artesanal, vai receber mais de 80 embarcações e mais de 400 mil kits de redes que vão ser distribuídas ao nível dos distritos que foram amplamente fustigados.
3: Mailano nitaku useta mtumu wa wuzula sihaka. Ihaka nzila ya inene. Dilembedia, ikuna pakelwa chano magumi ni magumararu wa maboti. Kongometo, nguu seta di bindu kumbe uzulu wa sihaka msana katindambi. Awanaka ambetito kene, kuna engetelwa di bindu da sihaka kuhokaka 25 milu wa matonelada. Etito loka machi ya Ebenezari Ubashita, mtangeli wa chigawa chihanya lako tadibindu da sehaka nguchia mchua provinsi ya Gaza. Chichamusela tamakungu ya mfumu ya kuwa kupakelwa si ya suzu languso na sehaka maboti ni maredi hambi ni simwani kasi kuengetela mtumu wa kumbe kukulisa mtumu wa msana katindambi titinga shanisa dilembedi ya hiku kadona.
0: Kasimambi mahungu ya provincia ya Gaza makamusela ngumitumu ya ku chambalata kwa bansela magezi makaiwa i maheka ni wa kanganga wa shokwe ka kulanda dihungu ditako kulandela ni mfowetu Rosario Madete.
5: Dropa nkashokwe amuwa Gaza ukatilika mchuma wa ungapinda wa juzo mtumo wa beta mdilo wa gezi saishtu bairu ya dropa dileya kutoka kachichikati say kukale tutipandi tutimitisa mdilo wa gezi kamnava wopinda digumida makanekene kamkongometo wala wakushamula kuvilela kamdilo wa gezi mudida wadava hanyi wa bairu ileya mtangili wa mfumo wa dropa da shokwe achamusetito kene kubetwa kamdilo wa gezi ka saishtu bairu kuni mkongometo nakona wala wakuchukua tisa tila nako ni mapakelelo amdilo wa gezi hagarika chitsungu. Jose Moyane adzivisili tutokene mtumu obeta amdilo wa gezi sa ishtubairo dropa da shokwe utimiti swangu kutumisana ni kupuni ya magezi nguchiemo cha ukalo wa shokwe.
6: Estimamos que até agora já se conseguiu fazer acima de 10.8 km da extensão. Portanto, que pretende-se que se melhore também a qualidade da iluminação naquele bairro, mas também pretendemos que futuramente todas as ruas tenham a energia, tenham, portanto, os candeeiros da iluminação pública.
5: E de mal, sim, a mtangeli, bom fumo de dropa da Xokwe, José Moyane, a chibua tangum tumo betam de lua gese, sexto bairro, e de dropa de leia. Mtangeli leia, bom fumo de dropa da Xokwe, a chamser cam tito kene, gulima de dawa, kabetua mati, com a leia, sexto bairro, com uma cascua, chitsungucha, bairro e leia, e chikota cascua, chimana mati, ohu maka, mipopi.
0: Ngudi dropani ka shoko henatsula di dropani da machicha tseyu mfumu ukomba kushuku vala ngutu nkona hawa kakuwe kuchiguhetelwa mapeti hambini timbi mwendo simbi sigotsu si ngoleta kukua banisela magizi mkwema kadona di dropani lena. Sandra Masango.
1: Kasi mama kuchone kati mhakata kugohetela si gozo samdilu wagezi ati mhakati wa atita kuchishaniswa watangeliva ni waka distritu ya Mashishi ya mwa provinsia ya Nyimbani. Kukukela janeru kala yambi mu provinsia ya Nyimbani. Muinga wa ichimana ntengo wa 22 wati mhakata kugohetela si gozo kasi kutala kasona siwe sichone kaani waka distritu ya Mashishi. Kukuhakati mhakata kati watakugohekela kasigotso mfumu wa district ya Mashishi nguta kuchuma hamitumu kasikuheta chikaratuchi wa hamini kungola watu wa mahaku ubihi uwa administrator wa district ya Mashishi Vitorino Xavier nguanga zansa chitaku watu wa wataku wachimaha kasi chihonuchi wacha kugohekela sigotso samdilu wagezi wafanela kasikuona kota watu wa mbaku nimbilu yubihia wataku wachidaya watu ngukuhaka kuwa kuchupateka mdilu wa gezi kama kala kufana nisi bejela. Ene au mbile jita kumfumu guta ku uchuma hamtumu ya kuhamba namba na kasi kuheta chikara tuchi wa Xaviera tansile kambi jita kuubihu wa nguta kuchisumete la msana mitumu ya mfumu wa provinsi ya Nyembani hamini diti yuku. Vitorino Xaviera au mbile kambi jita kama tsiku ya mataku kunawa kuchuma hamtumu wa kushopa shopa mua kadiropa dama shishi kasi kuheta chikara tuchi wa.
7: Akukala kuwa chikala wa susa mangi zilichipital. munhu lava nga lerisa a nga hela hi nchumu ku daya vanhu a loyi a nga hambani lava va nga le ka badele ka to va lelaka vanhu vamasi terrorista a ku ya tsima magezi leyi xikoki laha xipitali swi vula ku yini swi vula ku i vanhu a nga va daya hi nga loko ka maluyana va nga tima magezi ku loko hema mani na pfuluka swi mayisa ku yini a hi ku famba mani ngana a fa n'wana wakwe loko swi nga kili byiyani mun'wana na helomi osala doperasan na va paza rumi va ri kumisa n'wana a ngo famba mani ngaya akuhundza ndzi lava ku pula bya switsongwanya basi bya hombe nguvu a swi nga onhekela hi siku lingena va nga tshama magezi
1: i titimatwi ya Vitorino Xavier administrador wa distrito ya Maxixa xikombisa ku xukuvala ngoku anga ku onheka ku gohekela ka swigotso swa mdilo wa gezi
0: mahungu nguchichopi ya sitichi sa inyembani kumweko ni Gaza inti wa sensapi ya muwe inyembani ukomba kushukuvala ngutu nkona hawa kuchikelela tinzila mati hambi nisimbi sugozo wa situmisako amuwa kakuhamula skaratu siwa sitako na sichuaneka nkwema ka provinsi iwa ya inyembani lihungu litako ni abili unyankundela
8: amwa nyambane va bombeiru va vachikhala ngokona haka kuti ruwa tivalekide mati vava kuchimathumisa kambe kuvave timetela midilo mapwateka makaiwa kasi va kuchimahata kuini kuti nguzi ngutungutu tuya tiva tichipama ngutu tisukutu kuini kuti hetwa muwa kamadoropa nisidoropana sa provinsi ya Nyambane kupwateka kakufengela chitsungu kambe ka nthumuwa wa masocha yawa akudwa ntinguzi ngutu anatimahakota kuwiniko kutsumalela nsana nthumuwa wakuchimahwa nguva sensapi ikuva bombeiru kakuchamusela ka va bombeiru kuna ni makhati amangi kuva kukuchioneka midilo muwa migangani vedza makhona vanatsula kuva va ya utima titandeka nkonhaka kuva ya hoka kova kudina ni siruwana sa sidotho nkamion wawe usi uchipinda chimbaya nchikaratu nguchonje chakupwateka mati kudi hukhalo wangachitaka kona mati tsewa giwuwa kambe kachiwa chikhati kavamamani vachilava mati wothumisa sonsi toronatana sisa mitini mhaka iyi va kuchimahata kuini kukuswela kuini kukutatwa nkamiyan ulewa wakuva utimelela midilo mhaka iwa ivili chiwombwa ka mabolo a rad musambiki nguwe edida zandamela ayuwa ikuningela wa mahungu wa vabombeiru edida zandamela ava chiwomba tokhene a siwa ni simpela nsikaratu ngusona sitsumelelako nsana nthumu wa hombe wa kuchimahwa ngu vabombeiru
9: kumaneka kukuchitulwa maruwa ya manene ya kudingana kumimova yathu ya maemergencia yipinda yemaha mithumu ya yona isina maproblema ya kukwataka kupinda cha maha mithumu abastecimento ya mati mungati doropa datu da Nyambane mukamika miyau yathu nguku uchikhuka kamiyau para kuyatimela dilo uchi aheta mati mukantanki wa mova uli hini chikarato cha hombe ngula ku hichiwuya ngu ni hikuhu hichi ya kombela i reportu para kuona ku hatata kamia watu hisina sesu huya hitali garama ngera u watornera mesho para kuona ku kamia watu wamaneka udini mamanya ni matu para kutsula uchi atimela indilu ni ku goheka kusa ku goheka echu chikarati cha hombe porque indilu kaunanga hiemela indilu uchisa uchi kheta kuya woketa kuchitsungu chathu kachi persebero ku inchane chichimaheka kumuka kakava bombero porque mati khamakhali mulika kamiyao mati mapela uchitimela di mapela mati shema chipela mati kula kutsula uchala mawanyana sha amuhela vakukona mati khakona facility yako amati nguma 5 minutes kamiyao utala
8: matswi aidida zandamela ningelo wa mahungu wa ba bombero ku service national de salvation publica sensap mwa Nyambane ni sikarato sivako vachisindaka kakutimetela midilo hambika mbe ndipendingu zitiva kuti shupa vahanyi vamuwa Nyambane
0: distritu ya Mabalane ni wa Gaza inatsuka kama siku matako idini kumpuni aiwa ya kubindula cement dihungu ditako ni Theodomiro Nyantumbu
10: vathu vo karhi vo tamuniya ka litiko da xina va nyatimale va navela ku va vetula dichapu di yalelako ni ku bindula cement ni ya distritu ya Mabalane upemba ka provinsia ya Gaza ka umchima wihi ku ka wona vathu vova va tsuti va ya pfuxela ku kalulea ku va veya popola tita ku khene sihosi va si lavaku ku va vi bindula ngu sona ka ni cement kambe va ta tumbula to khene nzingi ngu 239 mthangelo wa hlamulaku ngu wake ka mfumo wa distritu ya Mabalane Rafael Ndava a hlamusela to khene a tiyatiyalenako ni mazumbelo district ileya kuna vakudini sisi laveka kungu hakulaveka kungu kona hanzeka district ya Mabalani o tsama district ya Upemba ka provincia ya Gaza ndaba umbile changa telakambe tutoke nloko chicho kwa teka kuwa kutulu wakasidi chapulia vafana mvangi vafana kuwa vetolwa kuwa vetuma kakuponia nguwa vanuvu na usiwa na wawe ni kutsuka jisa chila na kunutumi ni mahanyalo ndarika district ya Mabalani hambini yote provincia ya Gaza
11: district ya laka Mabalani e li hensa a hansi hinkwako kuni a matéria prima lawa vange calcário a chapu leyi i taku i ta va yi pfunetela nhluvuko wa xitshungu xa Mabalani ngopfungopfu ka xihluvuko ka xifundzankulu Gaza hi ku i ta va a fabrika a chapu la ku sungula a lomu aka Gaza izama ku kulipuliwa a lana a va mabindzu lava taku i vanyingi va taku va ta kombela ku vona a tindhawu leti hi va kombaku va hi va kombaku se va khipelelile a swifaniso swa va ta vona a kwalidani la misava leyi nga na yona yi nga kalikari kuta ku hamba va fabrika la simintu ko chota ku vona se va hi tshembisa hi va komba a tindhawu ku tindhawu i tinyingi ta ku tini a kalikari
10: matsumalumba ka mutengelo wa nhlamulangu wakhe ka mfumo wa district ya Mabalani Rafael Ndaba Chomomba ka simkula ku kwheleketwa ka district ile dichapo dia lina kunu kubindu la semende heto ngu kuvaku chila kutumisa timaleta vada na vota mwiti koda shina
12: nada kota lishu mishwana kukuna neva mesiri lomu kapu ini ntao vona vali la misa pisha yoke lomu voto tusuma kona vanana vahala vata chetela misa vata pima pima vata chetela zoki lishu lave kapu raka mwanana loko ata tatishikela atsuma khwatsi na u hikota ku tsama khwatsi hi va bukela hi tsaka hi vona hi leswi voto mahinta a kholwa ku hi thangana xa swimbetini zvo khile swi laveka
1: iri timatwi ya Jacinto Sefania jo ku chukumbisi wa banana va ta majuvani va a chibobata nguntu mwa ku tilungisela ka sikota sengela ka msakano ya ku tsanisa midi nguchi hemo cha sikolo no wa itione ka divikidi wa ditaku amua provincia ya Inyambani
0: Engisi wa setechi sa Inyambani ni Gaza higemeta hawa ndima ya mahungu ya kulumbari tukudida damhunu. Mahungu manga balwa ni kuhengeletu wangu Paulo Masango. Aniwa kamichini kudini Luis Batista Salani.

0: ebongile paulo masango ni watsenta wa radio msambiki ungasengela kwa mahungu ao makongomano kumehoka kangisete ngurizila tatinene
1: ngutona hidawa hidikankamo wowa chikhati mpela chakovechi ninga tinzila tathuka vaingisi ndani kakuva chihifonela tsenu nyembani nomero yathu i 086 93 86 399 hidikhatu i 086 93 86 399
0: aqui no chat 87 00 51 333. Embima kwa hefonele ing set kwa hekuvuna ku hoka hawa tshaka ni vangana va kukona munzila ya radio
1: litsuri hivirela ku khela kunkuwa ku vuxi hefonela tonga kuna ningi sitseno inyambani ina zama ku amukela ingisi uku moyani halosa. Kahinga khata kwali khata ni skaratu ajatamide ngisi angade chifonela
0: Henet 17:34 87 00 51 333 não por recuo como que não ganha aqui no gás.
1: Olha, olha, ngisi.
0: Ahoi.
2: Suede.
1: De Suede, mani.
2: Gome, pango tchano machixe.
1: Tata Gomes, munjani tsayo mashishi.
2: Ah, tsani mashishi ka ukakwali.
1: Mutona, ibongeli ngamu niona ya ukakwali.
2: Ah, vothi wa ukakwali.
1: Tata kisa. Bela ndimani.
2: Ah, ni nala kudungu la mashaka yangu ya ka vothi wa kagwambe ni vothi wa kangulele. Nijivashu ya lo mkadiziki.
1: Ngutona. Bongede, tihanjira ni kwade.
2: Chao, chao.
0: Ingiseti, hunga skota kwa uhila vetela keno Gaza, ngunumburu ye ya matsiku.
1: Na yanga dea chifona, tsumele dinsana.
0: Tsumele dinsana, haya gwenta kuyemu.
1: Ngutona, nadugeta kwa mkela ingisi, tsenu nyambani. Ingisi, halosa.
3: Ngasangu.
1: Ina nkoma.
3: Hena lo washaka ga wena senu ka madumu wa vizo wa makazi wa wena senu ba masangweni.
1: Itati shirenza. Ngutona. Munjani tsaye madumu.
3: Ah, kavuki wako atakuna chumu. Hadi senja bana, ha? Aya nyambani mazili yalo yale yavula. Senu ka hina yizange itikisi kuzaye wo imoshala zokare.
1: Mashi yone kede.
3: Ini liyo ringa kuma kudzala migongo ayi gwangi chumu. Ya ba yo ale ya kwa se dropeni singa gohlo mutsanti kampu ta vana la ku hwala kuti ta zwa mashugu ya kunanzi ya makono dzateka amba ingifeti.
1: Mutona, belandi man.
3: Ndzi ngena ka gasa ndzi dzwela firina liwa kona gawa makadzi wa mina Ibrahim Shirinza zwa ku Ibrahim Shirinza kwa se ndzi kombela vakacha ncha hivonhlo u varungula. Nama mani Maria, kani mani Maria, mani kwa sinya. Ajeli, mani Maria ajeli kwa seyo. Nama mani wanko onzu kwa sinya za murungula. Na feli kumali. Zuwe senu nye mbani senu. Zuwe tatatela senu nye mbani senu. Zuwe kukombe la papayi feri nilua kwa nalui. Iko shtodio maringule. Marungula mina ya hombingu fula. Papayi ko shtodio maringule. Nangwa na mzuzu wako. Zuwe kukombe la kumikani umri. Sema kurungula kama la zelibas. Maringule zikombela ku teka nomiri ya mina i 086 doji
1: pala mukama 17:30 e 7 minutos ingisi
0: aho inseti keno gaza paulo ingiseti kumfukani yalo samitikari
4: au shini radio gaza
0: yabonga hebulani mani
4: nyawu
0: wane laka ina tati dungula mashaka
4: ndavela kurungula amashaka akapandi mjekezi ni rungula akamuntu akama kwakwa zwa makwakwa na dala yena kwasi ni vana va yena hinkwavo nivasati wa ene hinkwavo varunguliwa hi misinyawu lana akanimbiza ani navela ku ningi vanga kuma numero ya mina ani siku ninga mahisa ku impa va yi kuma numero ya mina va ni lahlekelile vanhu lava.
0: Ngade kumweko tate sasa ti 38 wanga tutimukile handset watch
1: enamukela ko tsheno yimbani takapela
5: aupeleni kumbele kumbe hlikani kumbele ophele
1: hoya hoya
5: fela khumayi kusikela kola ngkhomini ashongweni
1: ina kamunjani tsayo ngkhomini
5: ya na ngena ka kurungula na se sungula kurungulana loko va yingiseti va lava ku nyikela tinamba para ya kumana ami va pfumeleli nivusiku va pfumeleliwa madiwazora tinharungula ni tala hin'wina switi swimbirhi jaza ni nyembani na mirungula ni va tirhisani hinkwavo va ra dumusambika nsiyanga munhu ni ta nghena anyanitshembeni mirungula madala mari ku ximungwendani wo le anyanitshembeni anyampekeni le soswo he ku nga na nyana mpfula tsaki switereke sweswo a ta ku ni ku tibela masala a tidlela masati ni a sopela kona na murungula a ta rungula hinkwavo va nyanitshembeni a nsiyanga munhu ni ta nghena nkhaveleni ni rungula mamandilinda sambo na bava jojo a va va mu tiva ku ngopfu vhikela ku babiloni kola nkhaveleni la va ta rungula hinkwavo va nkhaveleni ni nghena kola vhenyeni la ni rungula mamani matilidani ni nuna wakwe nghala kola muqelo ni vhenye la va ta rungula hinkwavo va vhenyeni va hlaluku ni van'wani va ta va rungula ka rungulo hiswela kumayo ni vanghana va radio hinkwavo Philip Novela ka Xisano na bava Julie Novela ka Xisano hinkwavo va ta rungula hinkwavo va ka Xisano ni hinkwavo va Ibrahim Xirindza vanghana va radio hinkwavo nsiyanga munhu ni ku mintirho yinene ni ku xawugamo ni ku na hina se hi sungulile ku dlama sala hi patsa ni swilwandli swoswi swi noni ngopfu chawu chawu
1: chawu chawu
0: ahinsetikheno gaza hoyo hoyo mitsikari halo
6: halo
0: mitsikari hi bulani mani hi bulani mani
6: tate mungwambi
0: hi kombela ngana ufinarangana ku dotfa radio na tate mungwambi tate mungwambi hi manodo haini ka kona
6: manyikeni
0: kojani manyikeni
6: aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
7: Hai
0: madungula tata.
7: Hai ndao ni dungula mtatu wangu ni mtukulu wangu Marcela. Bo tini banana ba mina Carlota. Bo shaba ni pa kuni vangana vangu koma nyikeni muwa. Chao chao.
0: Hibongile nguma dungula tati wazi tano tala nguma thoma ni makateko.
1: Namukela nge sithano inyembani. Hoya hoya.
8: Wal masanga dishitat.
1: Dishid imani.
8: Fernanda Regina.
1: Tata Fernando da Regina. Kamhe manango bokusha.
8: Ya bokusha mwini.
1: Munjani bokusha.
8: Lokanda dikulu.
1: Ngoto.
8: Munjani munjani kwa tsai maputi ka dini nyembani ku ka utomi.
1: Ana manapema kumoko. Eva tomi ha ukakwade.
8: Ni bokusha hezi bon eva kwa hevi kwade nat.
1: Tata kisa.
8: Na bonga kwa tendo kule la ba inse pote wa profesi maputo. Kwa tendo kule ba gaza bosi na tendo kule ba selo kumai na tendo kule ni banga na bosi wa tendo kule lako. Tata tendo kule la banga la ba moja yamba rafiki mchav. Kusidu maringul. Kerami na Bayrting Malaysia Fernando. Entau ni bosi wa inse. Ma kuku kwa tendo kama dina karata karata. Na ukani nutsula na tena na ufarangu mika ma kuni. Nika luka rati machinao. Na mdugula mwotu mpua kanka mwua. Chao chao tatu pao.
1: Bungedi, chao chao. Chao hangile nkwa.
0: Ingisatu kumfukani ya losa? Alo? Hibula ni mani?
9: Hibula ni mani. Hibula ni mani.
0: Ina tati dungula mashaka.
9: Ndi dungula ambulance kwangu kukata. Ni dungula vana vangu wote. Ni dungulela ba watumikile vana wote wakata ni nyambani. Ni dungulela kota Pedro. Masi Mahinga, ni dungu le la Fernando Barzina, ni dungu le la Fernando Marahis, ni dungu le la Armando Liz, ni dungu le la watu wengi sana radio ya Inyambani, ni dungu le la Uhofu wangu Shababi, ni Ndihari, ni Tate Evarish, ni Bundile, umbela kunene Kaziki.
0: Hebungile huma dungu la Tate, mina vai nene.
1: Yaranda hina nengi sitse no Inyambani. Hoi hoi.
5: Ankhumini. Ano siya nyana munhu wa vhatwa vhona, lano vhona ku ndinga dankama.
1: Mm.
5: Selo khumai. Mirungula baba e u jenu nyahuli. Kole amadoweni le. Le murimi mkulu wa mpunga kola ka tsogolela la ntongo yene la. Eh, mirungula ba madala chivhalu kola madoweni la. Vata rungula henkova madoweni. Ndi ngena maramini kuna manaveni kuna baba Zakaria Manavi, machilumani vitu Jose Manavi. Ni sato wako mamani Adelaide, kuhuli Manaveni li. Ni gamesa hili baba Jota, kola maramini la waka mshati. Ni baba Juli mshati kola maramini li. Bata rungula, enkwavu, nila vantu wako, antienga munu. Nikuwa ingi sedi, hidu wa zora profetara, nikubala kukombela kukubala tinumiri, chau chau.
0: Ngisethu kumfukani hello sami tikari.
10: Eh sekani katika umbiri.
0: Eh natata. Imana ngatsumela uya.
10: Eh baba tirinzi anga popwa seni nyambani zota baba singa vasiya nyinyana.
0: Eh natata tirinzi.
10: Eh zirungula mngana wa mina la Eusebio yokuzamentu de Zafra. La pai kufi. Então ni vakashiri nzimkwavo ni makosikazi yami na liwiza alipeo jimafuyani yupo ndina maurisi zavale nitamu ni mungana wami na Ferem Dirijina ni mungana wami ya Jongo Peni ni mungana wami ya alipeo de Laura na kota Pedro nitamu vonke vangana varadu na Jose Seneta na vonke lele vanzuwa kukankamalu na wena mama Miranda takurungula kwa saini vakati vashaisha hinkwawo ah lavanga sala vanga nwa rindwe khile nzizweni akunza murungula ka tshatshwa leshi mama khani mambo itakumana yimi kama yinwanya na mwima homlana ngona uchao chao zibonge vala zinga vasile basi
0: ngata na ibonga lta tshirinzi wa sihlano dala nguma thamoni makateko
10: bungile mama tshesa rungula ni baba masango seniko tshesa na nyembani
1: ngatona ibonge de na ninge sisa na nyembani hoye hoye
11: Kan mamu, sipedele.
1: Sipedele, bulan man?
11: Mburini.
1: Mburini?
11: Mburine.
1: Ah, hivatumi, hivatumi.
11: Ah, nana, hivane.
1: Dina, nga uman?
11: Ala, kusama kurungula nyana.
1: Inaka, dina kukata?
11: Ya, rungula, awa njifetukulu.
1: Kasa weno, hekombela litu gawa na kusangula.
11: Manito Alberto Mburini.
1: Ah, Mburini, dina dako.
11: Ehe, Mburini, chibongo.
1: Ah, nabonga.
11: Ehe.
1: Dungula.
11: Ndi rungula vangi kutuwa sori kigugu hinga kona.
1: Hakumana simama.
0: Ni 17:47 Gaza ni nyabana chaleketa madungu la yengi seti. Singi seti ku Gaza hoyo hoyo dishiti. Alo. Ya bonga hebula ni mani.
12: Ah, ubule na masombo chau kele kashoko.
0: Kunjani kashoko bacha uke?
12: Ah, kashoko kaki wafaya kubia.
0: Shatse kisa marungula makongo makuni.
12: Ya kurungula na rungula wali gara ka mzumuya koko sumia gara ka mzumuya ka kwali na matumba matutu wa rungulu wile ini na mosongo cha uke kira na kitimanu wia hala kashano nita rungula sentru lana kusama kwa vopo babo bengwawo watu barungulwe ntabo joye mathe ba Mariano, Rafael, Makazi, Mitaku, Raul, Kosa, Niva, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one,
0: Kensiri marungula bacha uke rungula inkwa vahim baka shokwe.
1: Nkama uya uchi tutuma. Namu kela ingisi hoya hoya.
13: Hoya hoya.
1: Ibole ni manu.
13: Fernando Malaisa Barusinku Jangamu.
1: Barusinku. Munjani tsa Malaisa.
13: Ah kubo hatu ula nyambani.
1: Ah natu hauka kwa.
13: Ya.
1: Belandi mani, dungula.
13: Masa jaya Fernando de Regina, Mapatata, Jota Jota, Alciado da Laura, Abela Maraisa, Armando Lizinha Antanguana, Imano Angu Jorge Bulani, Imanga Duango Catarina, Nguvabla Sejela Tabu, Nienu Mutumago Mikini.
1: Chao. Abonga kupela kuna nikadifiki.
13: Abonga nani, chao.
1: Chao, chao.
0: Inkisetu kugaza, halosa.
14: Isiti, watakini tuguna, di mtanini. Wakadada zinguine, di chite kwa ati kakuna toka rata, kuchite di marefa, misikaru kututu, nzumano kumuna kalistani. Akudichika kuditamga, kuhisanga kutitila, harama kupoda mkoku. Nichika nitala kunini nyamchukwe, nyadungula kunya the celestan. Ndungula betu guni, nima mwenye Isabel, nipo Yolanda, nijika, nipale makulumani, nikotelele kene wadungula, ntabela kene ntene ndungula ntone guni, betu guni, yurla guni, nirufinani guni, nima mirufina visente mawusi, mama tarada visente mawusi, mama latia visente mawusi, vavasa, vamana kadima nyikene, vamana kakuma nyikene, kakavavatele shashayi, Ni chicken balanyangu mintoni nungkandeni chisakeni kwa tsezara makumateni Angela kwa zeta nebwe Woni tunda na woni nyanya kachichikati na bongole ni mama nyanya rastiga Na mdungula kachichikati, chata avu
0: He bongole tatigone, chata
1: Za 7 horas ni 51 minutos Ngadini timenete tirarwana mwone kasi kwechi webola ni nao Ifonele 86938639 kasikulungula mashaka ni vangana.
0: Ndito urile na lati menetitia to guida ta mitikari ya wazihano. Halo sengi sito kumfukani? Halo?
15: Ndiswede.
0: Ndiswede hebula ni mani?
15: Wawo wengi ya kumbe. Nguzanga hamu tenu utari kwa kwati.
0: Kocha nishanga hamu tatizu wawo?
15: Aha ukoche tribon.
0: Tatsa kisamaya hai madungula?
15: Maltula ka Beatriz Wetele Shongole, Nizabel Fernando Mashawa, Masi Vale, Bernardo Shongole, Harmon Shongole, Simoni Mashawa, Panuel Mashawa, Nivote wa Mashakarangu, Nivamba hanyi wa mwafamba kwati na madungula vote, Bashara Joa vote wa mwafamba kwati na madungula. Nanu watumua Radu Mutambiki, Moteni.
0: Hebonga kuma dingula tati kuguma ka difficulty la kuma thomani makatepo.
15: Eh ni diva diva nana vangu vothi. Va kuma poto igaza. Nyambana.
0: Ngotona hebonga tata.
15: Tata.
1: Atsenu nyambani kasi ka hiseva ni ingisi. To banikana waho a hila vetela ku konkuwa. Ingisi. Hoya hoya. Ingis, eh, bulan mana?
16: Eh, wakana rangi babu si.
17: Apa saja?
1: Wagu himana kuhai.
16: Kutofu.
1: Hmm, muncan saya tofu.
16: Ah, uboh, guru deh.
1: Abang, madunggu lah mai hai.
16: Ah, ya, mar, nyala segala family yang gue tahu.
1: Aku mana si mam?
16: Papa wangu berharuf wange ini mama yang kita ini nyewati yang gua tahu
1: ngutuan bongi di ngku di phone ade tanya ngku ada saya tofu
16: bongi di ciao
17: Ciao ciao.
0: Aho ngisendela la kuvala leti madakeno gas. Halo sengisithi kumfukani.
18: Okay, ndanda mabungu.
0: Hello.
18: Okay, ndanda mabungu.
0: Nabonga ni kwa tata tahantiano.
18: Nae kwa hanti.
0: He bulani mani.
18: Umpisa na kwa sana mani.
0: He kwa hati baba mwinake.
18: Nae kwa hati brando.
0: He bulani mani.
18: He bulani zenda. Rungula kusana kwa chancha yuko na zungu kutima.
0: Mm-hmm. Rungula ba.
18: He rungula mani. Ha umpisa kwa hili. Kutisha na zenda zikuwa hati. Hi mom.
0: E khensile marungula ba rungula hinkwa vhangi va ximbutsu.
18: Hi swona hi mom.
1: Ngutona Miranda hina amukela na natu tsenu engisi wo gwita engisi hoya hoya. Alo engisi ku moyani.

18:37 Roselia mbo watina ngalukana mithimu ya chichichia ati hambe uchikena ani fanela sauti ani niko kwani ngambi gonda ni agonda kasinga kunene kambi tela kuni rano tiele nkutia kasidi buku dami na domba kutoona jela nangu mara ndaiwa nikuna umanzani ni matendere.

0: wa tavukuli la mahungu swinze nkulugasa xikarhi xi lunghisela ku va xi ya kumeka ka vukombisi la bindzu wa Fasim swinzankulu Maputo. Leti tin'wani nhlokomhaka ta mahungu ya nyamuntlha malamiseko matlhela mahlayiwa a Francisco Nsimbini Amara Buduya aka michini na le karhi ku navulungisi tilinene. Ka ndhawu ya vurimi drupini la ka xoko lomu xifundzankulu Gaza bindzu la swakudya li ta endliwa hi vunyaminyami mikolani ka ku onhekela ka switirho swa ku cambalata hi swona mikolani ka ndhambi ni ku tanula ku vonekeke ku sanguleni ka lembe leli. Lani mati ma hluleke switirho swa miselo lomasin'wini hi ndlela leyi ku thindhekisiweke mintirho ya vurimi ka ku tlula 5,800 wa vabindzuli. Muringeli wa dropa la ka xoko Jose Moyani a tlhamisele leswaku varimi a va sisangulisa mintirho ya vona ndzhaku ka ndhambi hikuva masin'wini ko kala ku nga si va ni matshamela manene. Xundzeni xa ka Mabalani ku karhi ku landziwa a makungu ya matirhisela manene ya tindhawu, kasi makungu lama nga ta va ma landziwa a minkarhi yi taka. Ka makungu lawa ku ta va ku ya vayisiwa a tindhawu ta ku yaka ka toho ka ta ufuyi la tihomu, uvekisi la ta makhwati ni tshomba la koho, hambi ku ve ni ku vekisiwa tindhawu leti ti nga tirhisiwaka loko ku fika a vaseketeli emabindzu ya wo karhi. Muringeli wa mintirho ya vukunguhati ni ufuyi ka Mabalani Rafael Ndhava a tlhamisele leswaku ka makungu lawa ku ta vekisiwa ni tindhawu leti hi nga budula la swiharhi. Muringeli wa xiyandla xa nhlangano wa nsati lomusambiki wa MMM lomu xifundzankulu Gaza a vula ku va tinhlokomhaka ta nhlengeletano yikulu ya swirho swa vandla la Frelimo yi landziwaka ximoyo xifundzankulu Manika ti ni ntikelo wukulu ka vumundzuku la tiko. Joana Kuna a vula swa ku ampatsano ku xuxeni ka makungu ni vurhangeli la Frelimo vantshwa ni vamamani swi ta ve ni vuyelo ka nhluvuko wa tiko. Muringeli wa nhlangano wa vakoli va mahungu lomu xifundzankulu Gaza a seketela ku va ku phalalisiwa a vupaluxi la nawu wa vukoli ni hi va journalista va swibyana swa ku hambanahambana. Hortense Matavela a veke nhlokomhaka leyi wa untlhanu lweyi dropeni la ka ncancayi ka nhlengeletano ya ku paluxa ni ku dokadoka nawu wa vukoli bya mahungu lomu xifundzankulu Gaza. Nkarhini Hortense Matavela a tlhamisele swa ku ku va ku tiviwa nawu hi entelelo swi ta vhikela ku va ku nga na swizathu ka vatsali va mahungu ku landzeni ka nawu, leswi swi kumiweke tanihi swa lisima ngopfu ka ndhokadokisani lowu.
1: Xa ku sungula felaka ku xi twisisa a kuleni ka mahungu hileswaku i hungu muni leli a li lavaka, a hungu leli li ni ntikelo xana evanhwini exitshungwini, a mahungu lawa ma ta pfuna yini evuton'wini la vanhu, i tindlela muni leti a fanelaka ku va a ti landza ku va mahungu lawa a ma kuma, loko a ma kumile swi ni leswi a fanelaka ku va a swi endla a ku va se amahasha hi tindlela ta tinene ku nga na ku hoxela a timfanelo hambi ta munhu hambi ta swihubyana hambi ta tiko swa nga xitalo.
0: I tlhelin'wana Alfred Muyanga mun'we ka vakoli va kumekeke ka Jones leyi a vula ku va i ni lisima ngopfu ku khanyiseni ka ta matirhela.
1: Hi kumekile
0: eka 19:05 xi ya mahlweni ni mahungu hi emisori provinciale ya ka Gaza. Shunzankulu Gaza se shikari shitilungisela kuva mpisha kumeka ka vukombisi la bindzu afasim Shunzankulu Maputo. I mahungu matsandzatiwaku hi mutirhisankulu ri Rushtino Botela.
2: Xifundzankulu Gaza ntlhanu wa makumi wa tikomponi ntlhanu na tinharhu leti titsariseke u kumeka eka nkhuvu wa ta vuxavisi fasi u nga ta endlekaku le marakweni xifundzankulu Maputo. Tikomponi leti titaku na tilandza ta vurimi hambi i ta migodi uvhakachi vutsevi hambi hi ta ku hlohlotela ni ku kambisisa tindzimana to karhi ta vufuwi mabindzu na be yin'wana mintirho. Hungu leri tivisiwile hi Flucius Novela wa hubyana ya ku vonela ta machapu ni bindzu ka Gaza lweyi a vulaku leswaku a kule nkarhi. Tikomponi leti titaku na ti tilulamisela mayelana ku va ti ta va ti kombisa eka fasin 2026 leswi i nga makungu ni bindzu va le landzaku. Flugencio Novela tlhamisela kambe leswaku va ka bindzu leri van'watikomponi va navela ku va va ya kombisa tindlela letinene leswi vataka na va swi landza nambe leswi va dumeriweke hi tindhambi ka bindzu la ta vuxavisi. Novela a tsitsiye kambe eka tikomponi leti to ka loko ti nga sana ti tsalisa leswaku va hi xihatla ti va ti tshunzekela eka ubyana ya ta machapu ni bindzu ka Gaza nambe hi ka mbiti ya ku vonela ta vukosi eka swifundza.
3: Alembe lele ene 58 wa ti empresa manga tsalisiwa lani ka direção la indústria e comércio ma lavaku ku famba fasini lembe lele ama empresa la ka setor ya manyingi kuni varimi kuni va tirhaku ni turismo vaxavisi vanyingi va lavaku ku famba fasini lembe lele hi tshembe leswaku lembe lele tiempresa ma ta vuya ni maresultado ya ku tsakisa ku tlula lembe lele ni nga ndlula. A lembe leli ni nga ndlula li tsakisile porque tiempresa leti swi swi kotile ku xavisa ni ku hamba makori pa va tlhela va xavisa se hi lava ku tiempresa leti loko ti famba fasin ti tilunghisa maproduto ma saseka buku fasin ku ta ndlula vanhu vamanyingi vamatiko va ta lava ku vona swaku hi ntswini swi bindzula ka Gaza ku laveka ku hi tilunghisa na hi swi tivaka swaku hi ya ka fair international
2: marito ma lumbaku Flugius Novela a lumbaku a hubyana ya ta machapu ni bindzu ka Gaza loko a vulavula hi ku tilulamisela ka xifundzankulu Gaza ku ta kumeka eka nkhuvu wa ta vuxavisi xifundzankulu Maputo u nga ta endlekaku ka masiku lama taku.
0: Ikimeta nkarhi lowu mahungu ya ta mitlangu ya ku tiyisa miri na tela ma vulaku swaku vatlangi va xifundzankulu Gaza va nga ta kumekaka ka mitlangu ya ku tiyisa miri xiyimo xa swikolo swa tiko exifundzeni xifundzankulu Nyembani kasi va vula ku va va karhi va hlayiseka khwatsi hi ta vudayi. I mahungu ma taku ni mutirhisanikulu ri Nicolau Mkavele.
4: Vatlangi lava kumekaka ka ta mitlangu ya ku tiyisa miri swini swa swikolo na va tilulamisela ku kongoma leyi Nyembani hi lava tsakaka hikwalaho ka ku veni matshamelo ya ta wudawu hi lawa manene. Vangaki lava va tiveke hi Radio Mozambique va hlamusela leswaku leti yelanaka ni ta wudawu hi leti tshamisekeke na va hlamusela leswaku ka masiku yo sungula va kumekile na vatwanyana a nhloko na mbilu leti yelanaka ni ta mukhuhlwani kambe hi xihatla ngopfu swinene hi leswi twukisisiweke hi lava landzelaka ta wudawu tanihi vatlangi va hlamusela leswaku a timhaka leti yelanaka ni ta wudawu hi leti ti nga ta ntshimatshima eka vona hikusa hi leti nga ta va pfuna ku veni va landza leti yelanaka ni ta mitlangu ya ku tiyisa miri hi laha ku lavekaka ha kona. Hi tlhelo rin'wanyani va khensa a ku tinyikela ka lava va lunghiselaka mitlangu leyi hikwalaho ka ku ve va jukisisa hi laha ku lavekaka kona ni ku va va nyika risima leti yelanaka ni ta wudawu.
5: Vangi u vava leswi u fika lana ka ndhawu leyi ya ku ni ta trainara
6: na ni khange ni vaku
5: kama u nga vaku ku humelelini
6: ni sukini ya ka mediku a ya ni tendera nyika makinina a tlha ni gwela swa ku pra ni etlela ni lava ku a ku mzima ni tingisela
5: okay se maxo u titwi ben va ku yamukeli ben
6: ni titwi ben va ni yamukeli ben
5: wa tshemba loko u ta hamba Nyembani
6: na tshemba.
4: A hi le karhi hi longoloka ni marito ya vatlangi va nga lavangaki lava va khensaka hikwalaho ka ku veni va yamukela leti yelanaka ni ta wudawu hi laha ku lavekaka ha kona ku veni va kumeka hi laha ku lavekaka kona ka ta mitlangu ya ku tiyisa miri hi xiyimo swa swikolwa.
0: Mungisitora zaka hindla leye gemtakola mahungu ya shunza nkulu Gaza. Lani shunza nkulu Gaza shinga karishu lamisa gulisha kuvasha kumbisa amintiru ya binzu afasim shunza nkulu Maputo. Kulu mshunza nkulu Gaza kukari kulanziwa antiru wa upalusha nao wavukuli la mahungu. Leti intungwa nave nilta kumakata mahungu ya nyamuntla mala msoe kumatila matlaiwa Francis Kunsimbini na marabuduya ave kamichine lpilili kunavela magamka vika kutala matomo.
7: Mi hetile kutwa mahungu ya shifunza nkulu Gaza. Nogonoko wa mahungu ya siku ni siku ya Radio Mosambiki.
2: Ikensele Francisco Simbini na mara budu ya kubake mwijamili mahungu ya shifunza nkulu Gaza. Ina kubeka na kupakalata mwiksit na isikela antlatu kwa drapala kancha njai.
8: Biku wa shitsunzushu mayelano ni janza la malanga 2026-2027 ekola kakuva kungatsuka kuvoneka El Nino eshifunza nkulu Gaza. Kale tiyelana kani kulumukela ka janza. Kunyimeliwa leswaku shifunza nkulu Gaza kuvoneka kukala ka timfula hi nkarhi wa malanga ya 2026-2027 makale ingotsuka ka ivanga janza ni kuhomisa. Kuhomisa ka kuyantswa kashifunza swa xikwalakwala na masingiri. Kuhomisa ka kutlula mpimo, swifunza swa xigubu, masanjena na mapayi. Hambi swilitano, xinyimo lexi xi nga tlhela xi khumba swifunza leswi swi kalaka swi nga hlayiwanga swa ku fana ni ximbutsu, gijani, mabalani, xokwe ni kamandlakazi. Hikolaho ku laveka leswaku ku landziwa tindlela ta uvhikeli la ku homisa. Kale titiyela nakani mati ni ku hlayisa mahanyela. A hi hlayiseni mati ka swigwa leswi baseke swi tlhela swi mbonyiwa hi tindlela tinene a ku va ma nga tlhangani ni switsongwatsongwani. A hi tirhiseni mati hi tindlela tinene a ku va ma nga luzeki. Kale tiyela nakani vurimi. A hi tirhiseni timbewu leti ti sikiselaka ka dyandza ku fana ni mitsumbula, swiketsa, minwambu, mapila, na hambi ku va hi londzovota minkova a ku va hi kuma ndzongo. Ka ta ufuyi, a hi yiseni tihomu ka tindhawu leti ku nga ni mati ni gwanyi a ku va ku ponisiwa vutomi la swifuyu leswi. Lowu i mbiku wa muti wu lumukelaka timhangu hi ntirhisano ni muti wa matirhela ya xihatla exifundza nkulu Gaza.
9: Matiyo basa i vutomi lenene.
10: Tivonele ndzhaku ka tindhambi phuza ntsena mati lamavilisiweke kumbexana lawa ma lulamiseliweke hi kloro ni swin'wana leswi lulamiselaka a mati.
9: Chela mati ka xigwa lexi baseke nakona u tlhela u mambonya. Tivhikeli ka mavabyi ya ku vuyelela ni kolera.
11: Votação é o Nangalakaya Kankari, Wansimansima.
12: Banasterisco, 744 Cardinal, Cafon Lawena, Langalana, Vangetengom, Ekulanza, Ukuker Votare, Utsala Kodigo, Lelfimo, Ulnavelaka, Se Utsala Male, Ugamu, Ukufirmara.
11: Logo Pazamini de Ketalaya Vangete, outra delegação. Se Ulanga, delegação Lintra, Lana Lissimo Lawena, Lilumbacacona.
12: Ingisalami Hanzo, Emigrela Enquayo. E tireme em quatro.
13: Olha lá, afinal de contas, como é que estás sempre on em todas as redes? Toda hora!
14: A cena nice estar on na Vodacom é que podes curtir tuas cenas à vontade, porque a rede funciona como deve ser. E a cena ainda mais nice é teres um pacote que te permite estar online em tudo. Vejo um meme no Insta, faz screenshot, mandas para o teu bro no WhatsApp sem stress. Checas um vídeo no TikTok faz screen record, postas no status e todo mundo está a rachar contigo.
13: Yeah, maninho.
14: Estás sempre atualizado com as notícias do Facebook e do Twitter.
13: Ainda não me disseste como, pai.
14: Bro.
13: Como?
14: Eu estou a curtir WFTT da Vodacom.
13: A sério?
14: Maning, para ativar já é simples. Digita asterisco 111 cardinal, opção 5, internet, depois opção 1, WFTTI, e fica on.
13: Não é fácil. Deixa eu fazer agora mesmo.

Kilimani intinza wa xifundzankulu xa Zambezia kukumeka n'walungu ka nambu wa Bonchinash ka mpfhuka wa 20 ya makenekene ku fika lwandle la Indiko. Hi maendlelo lawa, Kilimani ku ni ampolwe a nga yin'we ka mintirho ya mintengo ku fana ni mintirho ya vutshevi. Doropa la Kilimani sweswi li nga ni mfumo wa ku hlawuliwa a ve ndhawu ya lisima ya ntengo ka tinxaka ta Swahili nkarhi Mputukezi a fikeke hi lembe la 1498. Hi ku fika ka Maputukezi ma phangile muganga lowu hi lembe la 1530. Ku na mavonelo yo tala mayelana ni ku tumbuluka ka Kilimani. Mavonelo yo rhanga ma swi nga ta leswaku Kilimani vito li ta ve li tumbulukile hikwalaho ka ku patsiwa ka mavrito ya Xiputukezi Killing Man, hikuva ka nkarhi wa kona a ku na a tinsuna tinyingi leti ti nga le karhi ti vanga a mavabyi ya dzedzedze. Mavabyi lawa ma nga ha dlaya a vanhu vo hlawa, ngopfungopfu vafambisi va switimela swa mati. Mavonelo man'wani ma swi nga ta leswaku Kilimani a ta ve a tumbulukile ndzhaku ka loko ku ta ve ku fikile axikolonyi Vasco da Gama, lana a fikeke ka ndhawu liya a kumeke a varimi. A va vutisile leswaku vito la muganga i mani, hikuva a va le karhi va kumeka ku rimeni va ve va vula leswaku Kilimani Kilimani, swi nga ha hlamusela leswaku rimani rimani. Sweswi doropa la Kilimani i doropa leli ku nga ni ntsengo wa ku fika ka 400,000 wa vatshami doropa.

Ai, kongomani lena, nyankusi, let's watch kunza chan chungwa nkova mita kumamtero, like yulubako jalele, lanta mungu fuzunene, ulabla katsim, mwibelele elder boy. Alena zavala, ikumavu nangale lubako inen boss, loka ko le ransula. Kasata mkuma kwini lwe kempela angata mranza kuyo kukara angalave male. Kusa kaelo kwa chubukisa kala telina kuni lranz. Alfa mkwati kuyana shicho ni mpela kambe kela baba kumako. Babisi ni kumkosha babisi kempela vala vashkutu. Vala vachile 20 horas na 30 minutu. 20 horas tamwa maungu ya antena nasional. Na wanaka mingisiru kumaka kuna ule nturuye nitira kwati kambe wanaka kumaka kumpela uruku lalaleni uremezine. So au ramba watona nga indile so. Kuna kula kwa hii junzi seka watangwa lito kukempela loko keva kula vafana kwa vakumeka na valanza junzi lando kapsila waka kako loko keva kula batu wako iti antela shukara lishukeshta kuna jingeni sambinti kara lito kwa kempela mkiseti loko ke ntangwa na wena ari mkulu mvona tani ibinzu kufukuke kala va mwanyana kapsila vikilesu kula kwa kempela kwa umu junzi sa kwa kempela vutomi arve vukanga kambe kuva uri hlulo ufanele kuva uhlula hindlela leyinene hi ma hindlela lawa manene swo in and box kusukela zavala loko a tipatsana mitirho ya ratimsbik zavala lweyi kempela vhiki ri ta kwanga ta vaka nkhuruvu kulukuma ngopfu swinene.

0: Gibelele vamatsalani va mahungu va radio Msambiki xitixa nyambani va humelela ka mapalisano ya utsali ga mahungu ya Sazol 2026 vanhu vanharhu va xungametiwaka ku daya mun'we wa vanyamabindzu va manyisa ka maputsu va le mandleni ya maphoyisa aka Gaza 5:53 tikoponi hi tona ti nga titsalelisa ka siku kumeka a Fasin 2026 ya kumbeleni ka mawuwani ya loyi tinhloko ta mahungu ya dzongeni ka tiku aka wazihlanu lweyi a doropa gaximoyo makarhi ka tiko ki nga pendiwa hi mubala wo tshuka xigelo mutlhangano wa wukhumijen wa zwirhu zwa bandla mavhingu tiko frelimo tshama hi sei hi ku ambela a mahungu ya dzongeni ka tiko Uyani ka mahungu hi siku ga umuni ga mawuwani ya loyi aka muganga wa 3 fevhuriri aka manyisa a delwe a mun'we wa vanyamabindzu vanhu vanharhu va xungametiwaka wa kumahawu bihilegi va khon'wile hi maphoyisa
1: maphorisa ya tikoxifundzankulu Maputo ma ku khoma vanhu va swazu lava va zexiwaka nandzu wa ku va va dlayi a n'wamabindzu mun'we wa muno makumi ya malembe na mazazu a postwa administrativo bya le 3 fevhuriri a xifundzeni xa le kamanyisa mhaka leyi hi leyi vonekiki siku bya 4 ka agosto lweyi a tsutsumaka nkameni vanhu lavo lava a fa va ni swibalesa a le lava va ngheneke ka muti wa tatana lweyi a dlayiweke leni ntshaku va veke va xanisa a ndyangu na va londza a timali na mbiloko va nyikiwile timali ta ku tlhasaka 28 timetical ni matelefoni mabidzi vanhu lavo hi lava ntshaku va veke va balesela tatana lweyo hi tinhlavu ti zazu lani a veke a luza vutomi ka kwaki va tlhela va tshika makwavo na baleseliwile tinhlavu tibidzi na kutani a ve a tekiwa kongoma xipiritana a munyikwa madzungu la ka muntu ku la maphorisa xifundzankulu Maputo a tlhamuxela leswaku a ku khomiwa ka vanhu lavo va nga na malembe ya kusukela 41 kwa tlhasa 43 wa woni hi loko ku humelela ka ntshuxako ka mintirho swimilandzuweki hi maphorisa ya tiko ku va ku tlhamuxeliwa mhaka leyi karmina let hi loyi a engetelaka ya wuhlaya leswaku ka nkama sweswi maphorisa hi loyi mhaka ka swimilandzu swa mintirho ya ku va ku ta kumiwa xibalesa lexi xi tirhisiweke ka vubihi lebyo
2: 3 wa majaya ma khomiwile maphorisa va nga ni 41 a 48 vanhu swa malembe va swi kotile ku va fambaka ka a mun'wasinyori va tlula muru va gama va pfula xipfalo phakati ka yindlu va teka matelefoni mambirhi a loko va teki matelefoni mambirhi va gama va teka mali ya 28,000 meticash va gama va teka xibamu va duvulela three faces a loko va duvuleli 3 faces va gama va mi vavisa n'winyi wa muti a gama a perdela vutomi ku laya kaya hi mhaka a nga va nga duvulela va gama va baleka a loko va swi koti ku baleka hi na maphoyisi ku hankisa hi swi kotile ku hima ya ntirho wa hina pra hi kota ku yi ni xitshungu xa district la manyisa pra hi kota ku hi xiclarisela a vugevengeleni ku khomiwa 3 wa vona va kumeka a kumandu distrital xa kamanyisa a lava a loko va khomiwile ni mbala xa ku ka 3 wa vona mun'we wa kona lweyi wa principal enkama lowu a nga li joni a ligala meyasara a familia leyi a va gwela swa ku a ta va dlaya loko a vuya a lava ku susa wutomi a lava ku va dlaya entawu a vuya vhela na ni xibamu ni vanghani va yehe va famba ka muti luya va ya susa wutomi mun'wa wa bava a va va lweyi a falisela ka nkama wa swoswi va kumeka a distrito xa manyisa pa va kota ku va responsable bya le vugevengeli
1: i mazito ya munyiki wa madzungu la ka muti wo kula maphorisa xifundzankulu Maputo Karmina Let loko a kanelekola ka wu khomiwa ka vanhu va zazu lava va zexiwaka nandzu wa ku va va gaya n'wamabindzu mun'we a poxa administrativo bya 3 fevhuriri a xifundzeni xa le ka manyisa xifundzankulu Maputo
0: vanhu vanharhu va xungametiwaka ku daya mun'we vanyamabindzu a manyisa ka maputsu va mandleni ya maphoyisa nduna ya ta makungu ni wuhluku ga tiko a vhuxela vhiki legi ya xipandzungulu xa ka Gaza tiva leswi a nga zwi wula ni ku zwi mahaka hungu legi ga Alfred Muyanga
3: A mfumo wa Mozambique lowu nga ta tirhisaka ndzeni ka munhu wa malembe lama taka ntsengo wa 2,000,000,000 wa madolari ya ximerika ka mintirho ya ku va ku tlakusiwa a bindzu la masimu. Leswo swi ve swi vuliwa was bili lweyi hi holobye ya ku pulanisa na le karhi ya pfuxala xifundzankulu Gasa loyi a xungeteke leswaku kusukela ka lembe leli taka la 2027 a mfumo wu ta nyikela ntsengo wa 500,000,000 wa madolari ya ximerika a ku va ku ta ve ku landziwa a mintirho ya ku hambanahambana yi ranaka ni ku tlakusa a ta vurimi. Selim Vala loko li karhi ya vulavula a swingeta hi ntsimatsima leswaku mintirho leyi nga ta landziwaka hikwalo ka timali leti i mintirho leyi lanaka ni ku popola timbewu tinene hambi ku va ku tirhisiwa a switirho swa xinguva ku va ku landziwa a mintirho ya ta vurimi ni ku va ku pfuliwa nakona switarapi leswi nga ta mhaka leswaku a bindzu la masimu li hankisa li xavisiwa eka lava va livelelaka. Vala na ali karhi ya kumeka lana xifundzankulu Gasa ku va a ta vona hi kusuhani mintirho leyi nga karhi yi ndzi wandzeni ka ku va ku pfuxetiwa xifundzankulu Gasa ndzhaku ka tindhambi a ve ya xungeta leswaku a timali leti ta ve ti tirha hi ntshimatshima ku va ku seketeliwa ntsengo wa 5,200,000 wa varimi ngopfungopfu eka minkovoto ya ka Ncencai ni Limpopo.
4: São medidas muito arrojadas. São medidas que vão ter que envolver investimentos pesados na agricultura para a sua transformação. E isto prevê que nos próximos 4 anos possamos mobilizar e investir entre recursos internos e recursos mobilizados com parceiros. Estamos a falar de 2,000,000,000 de dólares durante 4 anos para fazer massivos e pesados investimentos na agricultura para o aumento da produtividade, sobretudo dos pequenos produtores, mas também das cadeias de valor.
3: I holobye ya ta ku pulanisa ni nhluvuko tikweni Salim Vala loko li karhi ya vulavula hikwalaho ka leswi mfumo nga karhi u lulamisa ku va u landza swona ndzeni ka munhu wa malembe lama taka leswaku va ku ta tlakusiwa a bindzu la masimu na ku li karhi ku tirhisiwa a switirho swa xinguva.
0: Mufumo wa tiko ya Mozambique wu ta tshuka wu tirhisa timali ta ku ringana 2,000,000,000 wa madolari ya Amerika kasi ku chukatisa a ta masin'wi a wulili. Salim Vala ndhuna ya ta makungu ni wuhluku ka tiko lomu nyambana varimi va rila timbewu ta byi ti nga talelo hi mati ya vula kambe ka siku wa xikarhi xi nga ve xa hombi a mintirho ya ta wubindzu yi layela varimi a ku va vula misele ya mati. Sandra Masango.
5: A mitiro ya ta mabindzu lomu nyembani hi leyi kojitelaku a varimi a ku va vula a misele kasi ku va nga lusekeliwi hi timbewu ka masiku ya tivula. Murhangeli wa mitirho ya ta mabindzu lomu district ya nyembani Gomes Mafastela a wuli leswaku a ku vula ka misele swi ta mhaka siku a varimi va nga lusekeliwi hi timbewu ta byi aka masiku ya tivula laha ku nga onheka a xikarhato vhiki ngambela jako a varimi va ku chikela gidi va luzikeliwa hi timbewu hikwalaho ka vula.
6: A varimi va hina lomu nyambana ku lava ku va kumeka sena vanhu vula misele enweka nkama lowu nga kona ka situation leyi nga ka yona taleliwa mati masimu ya varimi te ku vuliwa misele cheliwa matubu cheliwa mastrumi para ku yini para ku a mati ma hakisela ma famba i para ku kambe a wurimi gaga varimi kisima masi na maheka ntau ntirho lowu wa mahiwa hi varimi ni vateki ni ku se va kumeka vonke na va kumeka na va mahatirho lowu para ku hi kama lowutsongwani a vatirhi va hina varimi va hina va kumeka se na va simama ku tirha ntirho wa vona wa ku rima masimu lomu ka sinto ra Verde ya Nyambani.
5: Magezu ya murhangeli wa mitirho ta mabindzu lomu nyembani Gomes Mafastela kana hakombela ka varimi ya ku va vula misele kasi ku nga woneki ku lusekeliwa ka timbewu a masiku ya tifula.
0: Phulu ga wu tlhavi ga mpondo a ka tihomi gi sanguleko hi Dzivamisoko a hundzileko kala senu gi tlhavisile ku hundza ka 15,000,000 wa tihomi a ka Maputsu. Wafakaza Veronica Sidumu.
7: Ku tlula 90,000,000 wa tihomu se ti tlhaveliwe nyezana ku va ti vhikeliwa ka mavabyi ya febre aftosa xifundzankulu Maputu ka mpalo wa ku sunguleke hi April wa lembe hi nga ka lona hi xiyimo xa tiko. Makungu i ku va ku ya fika vugan'wini bya mpalo lowu nga ta tekaka xiphemu xa lembe ku tlhaveliwe 15,000,000 wa tihomu a ku va ti vhikeliwa ka mavabyi lawa. Hikwalaho ka mintirho leyi, ku kongomiwa ku va ku siveriwa ku va tihomu ti fa hikwalaho ka febre aftosa ni ku va ku vekisiwa madyela manene ka vafuwi. Mintirho leyi yi tshimamisiwa ngopfu exifundzeni xa Madutwini, Magudi ni ka Nwamba, swifundza malembe mambirhi ndzhaku yi xanisekeke ngopfu hikwalaho ka ku luzekeriwa hi tihomu hikwalaho ka mavabyi matshamela ma vonekeke ngopfungopfu hi ku va swi kumekaka kusuhi ni mindzelekano ya matiko ya Afrika-Dzonga na Eswatini. Mahungu lawa ma paluxiwile hi murhangeli wa xiyenge xi hanyelaka ta vufuyi ka hubyana hanyelaka ta vurimi ni vutsheva xifundzankulu Maputo Aida Kala. Ndzeni ka makungu ya ku tlakuxa mintirho ya ku vhikela swifuyo ka mavabyi ya ku hambanahambana, tiko la Musambiki ngopfungopfu xifundzankulu Maputo xi kole vutlhari ka tiko la Eswatini mayelano ni maendlelo manene ya ku va swifuyo swi vekiseliwa vutomi byinene ku va swi nga luzi hikwala ka mavabyi. Ndzeni ka swona, Aida Kala a tsatsi ku tihita ka tinhlari ta tiko la Eswatini, a va a vula leswaku hikwala ka vutlhari leli va ta swi kota ku yantswisa vutomi bya swifuyo kun'we ni ku va ku tlakuxiwa mintirho ka xiyenge lexi.
8: Ndha leti ni nga buyela ntikweni na hina hi ta cinca a matirheli kombisana leswaku kasi aSwazini ni Musambiki hi tirhisa ku yini. U ri ke a swi nge saseki a ku mina kaka mina ni hlamba ni basa na vhizinyi wa mina a ni sila. Endla leswi mi tisaka swona lani ha khesa, a leswi mi endlaka swona hala Swazini hansi hina hina hi ta ba hi tirha haleni Musambiki, leswi hina hi tirhaka lani na n'wina mi ta tirha hala aSwazini. Swadyanta na n'wina halani Swazini mi titendlela swiphiwo swa n'wina na hina haleni hi nga endli nchumu. Endla ni khensile ngopfungopfungopfu mi nga tinyika nkama lowu mi buya hi pasana hikuva swaku hi van'we.
7: Dokodela wa xiyenge xa ku hlayisa vutomi bya swifuyo a xifundzankulu Maputo Job Masingi a vuli leswaku ntirho wa ku tlhavela nyezani ka tihomu famba hi tindlela tinene lalo nga ni nseketela ndzawulo hanyelaka ta vurimi vutshevi ni tindhawu hi hanyaka ka tona ni vatirhisano a ku nyikeleni ka mimirhi ni switirho swa ku famba ha swona.
9: Provincia recebeu apoio, suporte do Ministério, quer na alocação de vacinas, quer na alocação de meios circulantes. Em relação à província e distritos, os técnicos dos distritos usam, na sua maioria, a motorizadas que permitem a chegar a zonas de difícil acesso.
7: Dokodela wa xiyenge xa hanyelaka ku vekisa vutomi bya swifuyo xifundzankulu Maputo Job Masingi na vulavula hi mintirho yi landziwaka enkongometweni ya ku va ku tlhaveliwa nyezani ka tihomu a ku va ti nga kumiwi hi Febri Aftoza.
0: Na ku nga hi kali hi ta mwambela mahungu ya bazar ga nguva ga hombi ga tiko hi wulawula hi Fasin aka Gaza ahuga madota ya payile hi gona ki nga tlhangana vhiki legi ka siku dokadokisana hi to karhi. Mario Martins.
10: Bandla la vonele lebyi ta mafumela ya mfumo wa doroba ra kancencaye muvhu lowu ri pasisile a tsalwa ri pfumetaka kusuhi swinene ni mazana manharhu wa makhulukhulu ya timitikali kasi ku ta fambisiwa a mfumo lowu ka lembe ri taka. Mali leyi yi vekisiwa ni ku kombeliwa hi mfumo wa doroba ra kancencaye endleleni ya ku va kempela ri fikisa ka vahanyi tiko a swivilelo hinkwaswo leswi va swi vekeleke a nkangala. Murhangeli wa mfumo ra doroba ra kancencaye Usman Adam loko ku pfumetiwile tsalwa leli a byele vukulu bya yena bya marungula leswaku loko mali yi hatla yi nghena hi nkarhi wa ku pfumela ku ta va ni ku tirha kunene hambi ni ku tsaka ka vahanyi tiko hikola ka ku gingiriteka ka lowu mfumo.
11: As necessidades é a alocação dos valores a partir do tesouro, que é para podermos executar aquilo que são as prioridades que ali constam. Temos as salas de aula, temos a estrada, temos a iluminação, temos a recolha de resíduos sólidos, entre outras necessidades que os munícipes carecem na urbe.
10: Kasi, varangeli vamabandla Frelimo e Nababa Mohamed Mujavar, wa Renamo João Mushanga andi wa Movimento Democrático de Moçambique Manasi Mundlovu bavula leswaku va pfumetile ku vake mfumo lowu nga yamukela mali leyi hikuva va yimelaka ku tshemba ka leswaku ku ta tirhela a ku navela ka vana tiko.
12: Vimos que de facto trazia ali elementos que trazem alguma esperança para o ano 2027. E o que nós esperamos do nosso executivo é que eles, na verdade, possam conseguir materializar aquilo que foi ali planificado.
13: Aprovando este plano do orçamento de 2027, esperamos nós que o executivo tenha vale de planificar e executar aquilo que é o plano que eles nos apresentam.
10: A ilongoloka ni marito ya varangeli wa mabandla Frelimo, MDM ni Renamo Nzini ka huvo yo vonile bya ta mafumela ya doroba ra kancayincayi loko va vula laha va pfumeleke ha kona a ku vhikelela ku va a xikombelo xa mfumo wa doroba ra kancayincayi xi fika matimakulu kasi ku ta fikisiwa mali leyi nga ta tirhelaku a ku hanyela a vahanyi va doroba ra kancayincayi.
0: Hi siga makhumanharhu ni ginga mawuwani ya loyi gita vula amarakweni ka maputsu a bazar ga home ga nguva gitiviwaku hi fasin a xipandzungulu xa Nyambani xi tibyela ku tshamiseka ka siku kumeka seyo a themba yi theka xikanikiso xa industry commerce ka xipandzi lexi hi ka gesu ga Mauro Quirino. Mauro Quirino a wula ku wa xikanikiso lexi xi bohile zyontlhe leswi lavekaku ka siku a xipandzungulu xi kumeka seyo hi khikhi a vanyamabindzu lomu Nyambani lavo komikisa a xipandzungulu lexi a fasin va fakaza magezi ya murhangeli loyi
14: nada nyina dzeka singa singungutu nyongwanas ya ku pre auliga nyaku va ku prepara simbi ni simbi ni simbi yo para hi kotaku anti hi tinjini meta hi kotaku para ngwana
15: va tani ya fibraili ngwi kira kambi po po yi ei ho ho yena na ke tipo di kashka di koku a ku block di kokopit po yi ei ho tumisa ku restroom para ku bugisa soko hoy te mnya ungu kemba li paralago utanya na poye utsomeka kani jivia kwa likiri jilu nya cement kujungu vila za kubuga kama ungu ya poye yatwe
14: iponye sukuti
15: exactamente iponye sukuti hiti misako para ugira para ugira shtrumi nya kubugi sikidi cement
0: magezi ya lavoto kumbikisa titsoma tanyambana ka bazar ga hombi ga maputu hula wala hifasin 2026 leka gaza ina klori rushtinu botela wati vatsengu wati koponi leti nga titsalilisa ka siku ya kumeka maputu akumbeleni ka mawuwani ya loyi
16: xifundza nkulu gaza ntlhanu wa makumi wa tikomponi ntlhanu na tinharhu leti titsaliseke kumeka eka nkhuvu wa ta vuxavisi fasin u nga ta endlekaku le marakweni xifundza nkulu maputsu tikomponi leti titaku na tilandza ta vurimi hambi hi ta migodi vuvhakachi vutshevi hambi hi ta ku hlohlotela ni ku kambisisa tindzimana to karhi ta vufuwi mabindzu na be yin'wana mintirho hungu leri tivisiwile Flucius Novela wa hubyana ya ku vonela ta machapu ni bindzu ka gaza lweyi a vulaku leswaku a kule nkarhi tikombo leti leti titaku na ti tilulamisela mayelani ku va ti ta va ti kombisa eka fasin 2026 leswi i nga makungu ni bindzu va li landzaku Flugencio Novela tlhamisela kambe leswaku va ka bindzu leri va nga tikomponi va navela ku va va ya kombisa tindlela letinene leswi va taku na va swi landza nambe leswi va dumeriweke hi tindhambi ka bindzu la ta vuxavisi. Novela a tsitsike kambe eka tikomponi leti to ka loko ti nga sana ti tsalisa leswaku va hi xihatla ti va ti tshunzekela eka hubyana ya ta machapu ni bindzu ka gaza nambe hi kambiti ya ku vonela ta vukosi eka swifundza.
17: Alembelele ene 58 wa ti empresa manga tsalisiwa lani ka direção la indústria e comércio ma lavaku ku famba fasini lembelele a ma empresa la ka setor ya manyingi ku ni varimi ku ni va tirhaku ni turismo vaxavisi vanyingi va lavaku ku famba fasini lembelele hi tshembe leswaku lembelele tiempresa ma ta vuya ni maresultato ya ku tsakisa ku tlula lembelele ni nga ndlula a lembe leyi nga dlula li tsakisile porque tiempresa leti swi swi kotile ku xavisa ni ku hamba makori pra va tlhela va xavisa se hi lava ku tiempresa leti loko ti famba fasin ti tilunghisa maproduto ma saseka buku fasin ku ta ndlula vanhu vamanyingi vamatiko va ta lava ku vona swaku hi ntswini swi bindzula ka gaza ku laveka ku hi tilunghisa na hi swi tivaka swaku hi ya ka fair international
16: marito ma lumbaku Flugencio Novela a lumbaku a hubyana ya ta machapu ni bindzu ka gaza loko a vulavula hi ku tilulamisela ka xifundzankulu gaza ku ta kumeka eka nkhuvu wa ta vuxavisi xifundzankulu maputsu u nga ta endlekaku ka masiku lama taku
0: kona ke Alberto Paulo na Clor wa tirhi a kumekile a fasin hi wulawula hi rikatla wa zihlanu lweyi kasi ku wona hi laha kusuhani a fambo wa ku lunghisela bazar leyi
18: xotile vayingiseti va radio Mozambique yi yangulo kufikela a fasin faira international le maputu lani ku lulamisiwaka ndzumba lowu ukombisa byikulu bya mabindzu swi nga ta endliwaka ku sukela siku ra 31 ku ya fika siku ra 6 31 ka hweti yo loko ya fika 6 ka mzansi swi nkarhi lowu masiku ya fasi ma tshunekelaka lana rikata siku hanyiwa a nkuvu wukulu i ntalo wukulu wa vanhu va kumekaka lani na va lulamisela mapavhiliyanu yo hambanahambana lama nga ta kumisela swilo swo hambana swi tsundzuriwaka lomu tikweni hambeni ka matiko ya vambe mintirho leyi yi endliwaka hi tikomponi to hambanahambana naswona swi endleka swi koka ka ntalo wukulu wa vanhu van'wanyana nakona swi va kumekaka ndhawini leyi hi lava va gwembaka tindhawu ta ku va xavisa swilo swo hambana ku fana ni swakudya hi tlhelo ra handle aka ndhawu leyi amukelaka Fire International ni Maputo swa xavisiwa kutani leswi vulaka swaku mintirho ya mintengo hambi leswi sasini ri kalaka ri nga se sungula se ya vonaka mintirho leyo yi koka nakona ni vanhu va xavisaka swilo swo hambanahambana swin'wanyani hi xikombiso hi na tatana wun'we xavisa mabolsa leswikhama tatana ya ku xoweta vito i swi leyi yilaka swona ka fasini wa ribelela
19: yimeka ku ni vona tshovelo yimeka ni vona tshovelo
18: malembe hinkwawo wata
19: malembe hinkwawo ni ri nikolo mi malembe hinkwawo nikolo
18: umuhanyi wa kulokusula
19: yena umuhanyi wa kulokusula
18: i swi swi tisiwaka hi nkhuvo wa ku fana ni loyi ndzumba lowu
19: epa a ni nge hlaya leswi swi ri tisiwaka leswaku swi swi tisiwaka ni tisiwaka epa kutani vanyingi
18: a nxavo wona maxavisa waswikota xavisa
19: ku ni masiku n'wana ku ni malembe n'wana xavisa ku ni man'wana eka xavisa
18: lembe leri nambi leswi vasiri
19: swona swa ku panceka yini ponceka timhaka ta kota va tindlisa ku hi nghena ntsini kuni karaxa loko ku nga na karaxa xa tshika swivona teka xa blati bilila selitin'wana ku nghena a mutsuka laha tisi u kaxari n'wana ku xavisa lava nga ndzini na ku nga le hanka a yi xavisi ku xavisanyana swiswi ku xavisanyana na muchinga yitsongo swona
18: ya nombo maritiya tatina wun'we na yene muxavisi aumeleke a ndhawini leyi fire international maputo hambileswi kuvuluka la swi nga teni sungula ku ni mintirho yo hambanahambana yi kotekaka ku va yi landziwa hi vulile swi lulamisiwile tindhawu ta ku xavisa swakudya hambeni swilo swin'wanyana tindhawu leti se ti xavisaka hikuva ku na ntalo wukulu wa vanhu lava se va tiselaka endhawini leyi na va xavisa swilo swo hambanahambana i ta vulavula ni mamana wun'we na yena a kumeka kona a vito ku sungula a ni a ku xavisa swi sungulile maxaka
20: kola na yena jetela pao
18: mukhandlu lowu wa ku va mila ndza a mabindzu yo karhi ya kuva ni kuma swo karhi nakona mi swi fanele kuka ri nga se sungula se ntirho
20: kona kona yo sungula yi jetela matilenji nge sungula xana swi sungule na yena tinkuzanga hi bei
18: na ku vanhu se va koho va tirhaka la ndlela
20: va kona
18: kani mambo hi matshamelo lama vonekaka lani ya rikaxa ndhawu leyi yi tirhisaka siku ra 31 ka agosto ku fika fesa na hweti ya September ri nga amukelaka a nkuvu lowu ndzumba wa fasi Fire International Maputo ukombisa bya mabindzu ya lomu tikweni hambeni matiko ya vakuzamana ili ti nga ti vulaka ku sukela rikaxa a xifundzeni xa Marakwene Albert Paulo na iko kuma radio
0: umahekili wa zihlanu lweyi mahungu ya dzongeni ka tiko mayaku magumu umahekili wa zina loyi ya doropeni ka le ka avulakulu a nkhuwu wa hombe wa kopuni ya ubendzuli ka moya wa mbawula hi wulawula hi sazol aka nkhuwu lowu ku tivisiwi lava nga wina mapalisani ya wutsali ka mahungu ya sazol va matsalani va radi msambiki xitichi xa nyambani va humelele ha hombi efraim masitela a winile hi ka wutshamu ka wumbirhi venasi makamu a winile a wutshamu ka wunharhu munhu wa lava vambirhi a wulawulile hi hungu leki nga mu winisa
21: reportage leyi yi vulavula hi mitirho ya sazol kuponi le ya ku tihi joni yi nga sungula ku tirha lo mosambique hi lembe ka 2004 na yi explorara a gage ku sukutela temana nyasori ni ka pande a guvhuru magage leyi fambaka kala joni hambi ku yi kumeka kona hi vuna ngopfu aka maputsu hambi aka vhelakulu ni nyasoro ni le ka guvhuru ta reportage leyi wulela hi mitirho leyi mahiwaka hi sazolo na yi kombisa ku vuna vanhu ni ku vuna tikoponi ta lomu mosambiki leti ti tirhelaka na yona na sazolo timahaku a mitirho le ka sazolo hambi ku vuna a swigondzana leswi gondzaku a hangle ka matiko ni swigondzagondzaku malasia kamba loko ku na ni 10 ka swona swigondzaku malasia laha ka 10 a 5 ni swimbirhi bya lomu ka provhinsi ya nyambani nitan reportagem de Lula Macalea de tirou a Sazol, né? Como que saiu a covuna com a Sazol?
0: Venâncio Macamo, o avamatalano, o mahungu varrad, Moçambique, Tichê, Nyambani, vanga humelela, kama palisano, ya utsalga mahungu ya Sazol, hichipanzi cha província, amurangelu varrad, Moçambique, Tichê, Nyambani, Matias Vilankulu, anga mukela, hila kusuhana hungu legi, ala jihiwa leji, jinyika chituzu, akoponle ya upalushga mahungu.
1: Esta façanha, arrecadar dois prêmios de uma única vez, é obra. E nós queremos, em nome da rádio, emissor provincial de Nyambane, felicitar os laureados que nos dignificaram. Os prêmios que a rádio conseguiu são meritórios porque resultam do esforço dos colegas, porque o individual ele associa-se ao coletivo.
0: Matias Vilankulu, murangeli wa rádio Moçambique Stitcher em Nyambane. Kutivisa lejako, hika chipanzi cha provinsa muwini wa hombi kutani kuluanga teka utsamgo sangula kuwe Celso Júlio wa Rec TV. Hika tiku gonka utsamgo sangula gitekilu Haluiza Mahumani wa Seminário Evidências. Daniel Lucas wa TV Miramari iweka utsamga umbiri. Reginaldo Chambuli wa Seminário Evidências na Inau iweka chitsamu cha unaru. Lava Winileku, vakumiliti malta kusukela kano wa makumi wa magidi kalama zana mambiri wa magidi. Mahungu ya dzonge nkati kumaya kumagumu, ayata kukanyeta mira kumbele nika viki legi lomu nyambano kubeliwa a jornada ya ukhano ya basketball. Eskola Superior de Hotelaria e Turismo ita banana na vaturbinada jirambu gache sati. Nova Aliança ita kumachu na machu na walls. Phoenix ita banana na 17 maio le jirambu gavavanuna. Hika msambola Black Bulls abelili kama gambu ya wazikhano lei na mashakeni. Himulungisu ya loi hichikachama 14 horas ni 45 minutos, Bahia de Pemba e Tabanana na Ferroviária de Nampula, Ricachica de Chofana, Ferroviária de Maputo e Tabanana na Costa do Sol. Basman que se torna zagueta malalegi chikal magumu kama hungu ya dzongeni katiku, ngaluza mangwani chikachofana himuvulu ataku.

0: Ora, se guarda Moçambique, Luna Messauage, Moçambique na 22 horas.
1: Rádio Moçambique, Gaza.
2: Votação é o Nangala Kaya Kankari, o Ansimansima.
3: Bana asterisco 744, Cardinal Cafon Lawena. Langalana vangetengoma ikulanza ukuker votare utsala kodiku lalisimo ulinavelaka se utsala male yugamu ukufirmara
2: loko uphazamile deketa laya vangete order delegation se ulanga delegation lintsha lana lisimo la wena lilumbaka kona
3: yingisela mihandzu emigivela hinkwayo hi tirimi hinkwato.
4: Biko wa xitsundzuxo mayelano ni dyandza lamalanga 2026-2027 hikwalaho ka ku va ku nga tshuka ku vonaka El Nino exifundzankulu Gaza. Ka leti yelanaka ni ku lumukela ka dyandza, ku nyimeliwa leswaku xifundzankulu Gaza ku vonaka ku kala ka timpfula hi nkarhi wa malanga ya 2026-2027 mhaka leyi ngo tshukaka yi vanga dyandza ni ku womisa. Ku womisa ka ku yantswa ka swifundza swa xikwalakwala na masingiri, ku omisa ka ku tlula mpimo swifundza swa xigubu, masanjena na mapayi. Hambiswilitano, xinyimo lexi xi nga tlhela xi khumba swifundza leswi swi kalaka swi nga hlayiwanga swa ku fana ni Ximbutsu, Gijani, Mabalani, Xokwe ni Kamandlakazi. Hikolaho ku laveka leswaku ku landziwa tindlela ta vuvhikeli la ku omisa. Ka leti ti yelanaka ni mati ni ku hlayisa mahanyela, a hi hlayiseni mati ka swigwa leswi baseke swi tlhela swi mbonyiwa hi tindlela tinene a ku va ma nga tlhangani ni switsongwatsongwani. A hi tirhiseni mati hi tindlela tinene a ku va ma nga luzeki. Ka leti yelanaka ni vurimi, a hi tirhiseni timbewu leti ti sikiselaka ka dyandza ku fana ni mitsumbula, swiketsa, mihwambu, mapila na hambi ku va hi londzovota minkova a ku va hi kuma ndzongo. Ka ta wufuwi, a hi yiseni tihomu ka tindhawu leti ku nga ni mati ni gwanyi a ku va ku ponisiwa vutomi la swifuwo leswi.

0: imbiku wa munti ulumukelaka timhangu hi ntirhisano ni munti wa matirhela ya xihatla exifundzankulu Gaza.
1: Mandla yo basa xitshembiso xa vutomi
2: undzuli tindhambi kambe a wu basisi laha simama hlamba a mandla hi mati misabawu na u nge se nadla ni loko wa ha li gama ku tirhisa a xikoti kumbexana ku khoma swin'wanyani swa nchaka.
1: Tivhikeli u vhikela ndyangu wa wena ka mavabyi.

0: Votação é o Nangala Kaya Kankari, o Antimantima.
1: Bana asterisco 744 cardinal, Cafon Lawena, Langalana, Vangetengom, Ekulanza, o que quer votar, o Tsalakodigo, Lelsimo, o Navelaka, se o Tsalamale, o Gamo, o confirmará.
0: Logo, Pazamili de Geta Laia Vangete, outra delegação. Se o Langa, delegação Limpa, Lana Lissimo Lawena, Lilumbaka Kona.
1: Ingisalami Hanzo, Emigrela Enquaio, e Tirimi Enquato.
2: Quarta-feira, temos que na 22 horas na 10 minutos. Ramba Kulunkari, Alberto Langa, Ninogro Kulu, Saku Jones, Malantima Fumbela Manene.
3: Tiva Tama Fumbela Chitaratwini.
4: Vikela Vutomi Zaku e Zabaya Kitiku.
5: Oyo, oyo, Kanongo Kumanyan, uma Fumbela Manene Stratwini. Vhiki leyi hundzeke hi sungule mabulo na hi ze novele murhangeli wa xiyenge xa ku dyondzisa xitshungu mayelano ni mafamba lamanene switarateni hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo lweyi a yeke mahlweni hi ku dyondzisa ni ku tsatsiya mayelano ni matirhisa lamanene ya switarato nkongometweni wa ku vhikela timhangu ku tata marito hi nga luza ntsutsu wa leswi a ta ku naswona murhambiwa wa hina hi mu nyika nkarhi
6: mina hi ze novela ni chefe wa secção de instrução ao Junzisi, Colégio Fundzankulu ka Matsonga.
7: Hi tlhelo lava fambisi kumbe lava fambi milenge, tidyondzo leti mi ti dyondzisaka switarateni va ti amukela hi ndlela muni?
6: Va ti amukela na va tsakile. Hi khanela futhi hi xitrada circular. Ku ni ndhawu yin'we leyo ya ku a vatsongwana vanyingi va tsemakanya xitrato va xikolweni. Ine ibeka le kule amakina wa kontrola a velocidade ava anyeti kuva zona leliyane vakumeka va khensa swinene ni leswi endlaka swona porque khaleni ka kone na maphoyisa na manga kumeke akuntingo total maji kankari lowu inga sunguna hi wona ati swoswi yamba ku ntirho lowu vakumeka va utsakela swinene ntirho lowu endlaka porque e evitar a tinguzi ta ku hambana hambana a lomstrateni ni vo va chayela va mimova se va swi tiva na hambi hi nga li kona swa ku ndhawu yo kasi non pode hi tsutsumisa mimova porque ku ni vatsongwana va ku pode va tsemakanya xitrato ka nkarhi wolowani
7: mi vulavula lana u kumbe mi vulavuleli hi mapasadera i swini mapasadera
6: Mwana ni mwana leyi a fambaka lomu xitaratwini na tshemba kan'we swa ku lomu ku nga ni makruzamento ku ni ndhawu leyi nga pendiwa hi mavala ya ku basa alaya hi kule a nawu u nga veka kona swa ku hi lani a lweyi a fambaka hi minenge a fanelaka a ku tsemakanya hi kona a tindhawu letiya ti kumeka hambi lomu kungani a swibedlele kungani swibedlele lano va fanelaka hi nga khanela hi yo xita provincial layani nakona ku ni ndhawu leyi yi vitanaka swa ku va fanela ku tsemakanya hi ndlela leyinene mahlantsweni hinkwako lomu se hambi doropeni hi nge khanele hi matola so doropeni nakona tindhawu tinyingi ti ni mapasadela swi lavaka loko hi ya pfuxela doropa zoza xifundzankulu ka Maputo loko hi vona tindhawu ta ku fanele ti hahini na hi famba hi minenge ku laveka hi ti tirhisa nimpoti hi tsemakanya xitarato amakazi ka mimovha porke hi nga tshuka hi nga dliwa hi peridera ra zan
7: hi tini tindlela ta matirhisela manene ya pasadera ku va u tsemakanya xitarato
6: loko a munhu a le nkarhi a lava ku tsemakanya xitarato ku laveka nyima lani ka pase kumbe berma hi hlaya swa ku hi lani a xitarato xi gamaka kona lani xisungunaka ka misava lani xitarato xi gamelaka kona hi nyima kwalani ka paseo berma hi lavita ku sunguneni a tlhelo bya xinene hi lavita tlhelo bya ximatsi hi phinda futhi hi lavita tlhelo bya xinene tlhelo bya ximatsi loko hi kota hi swi persebera swa ku a movha wu li kule hi tsemakanya xitarato hi ndlela leyinene ni mafambelo yolawo futhi ku jeka hi famba hi tlhelo bya xinene. Ha swi tiva swaku mimovha alani Mosambiki hi famba hi tlhelo bya ximatsi. Hi ne tenge hi famba hi tlhelo bya xinene, mara hi kota ku kontrola movha leyi yi buyaka hi hlanganaka na yona. Se movha lowu loko chuka wu ve ni maproblema ya ku fambelana ni matravanche, hi ta kota ku hi tsutsuma. Loko movha lowu u diba hi ta kota hi tsutsuma. Ene tenge va swi persevera vanhu, sempre ku famba hi tlhelo bya xinene u nga ta nyimela movha wu buzinara, buriku sempre u ta swi persevera swaku movha lowu hey a mafambelo ya kona ni nga kuta ka mina u gama u chova lomu u ta kota ku timvekela ka vutomi laka kwako.
7: Hi swona. Loko munhu a famba loko a li stratweni leswo loko a le ka paseyo, hikuva a nga le ka paseyo a swi sindzisi ku va a famba na a chava swi nge a nga hambi ku famba hombe a nga famba a hombe.
6: A munhu loko a le ka paseyo i direct lomu a fambela a fanele ku fambela kona, nambe a famba a hombe nambe a nyima para ku bula ni munhu a ku na problema. A leswi bihaka i ku vanhu va nyima lomu a mimovha yi fambaka kona, va bula va dzungulisana ndzava. Se loko va vona mimovha kona ja va trapajararaka ja a mun'wanyana po da friend mun'wanyana po da ntshaku ja ku gama ku ve ni tinghozi leti. Ya leswi hi dyondzisaka swona ku loko a dya u famba a va fambe paseyo, u loko a dya u bula a va nyimi handle ka paseyo va bula kone nampo ti le nkarhi wa ku leha futhi ti nga se ri nkarhi wa wutsongo va dzungulisana ndzava va gama va dya mbangu wa wunene wa siguru kumbe ku lomu nga ni mabangu ma jardin va tshama va bula kona.
7: Hi ni swibuluwana leswaku tsemakanya hi swona switirato swi nga yakiwa ngopfungopfu kolomu xifundza xa ka Matsolo swi yakiwile tindhawu ta ku talatala, vanhu vanyingi va swi tshika a swibuluhani leswiya va tsemakanya hi switirato. Mi va byela yini vanhu lava?
6: Hi ni vadyondzisi hi ni ku xuvukiwala kunene buruku dzin'wana na dzin'wana siku ya khaluta a dzi peli a dzi khaluti vhiki na hi nga khalutaka tindhawu letiya. Hi va dyondzisa a vanhu lava ene hi famba ka swikola swa kusuhi ni lomu ku nga ni mabuluwa hi khanele le Casablanca ni tin'wani tindhawu kwala xifundzakulu ka Matsolo leswaku swa ku a vapapayi ni vamamana na vavhovo lavo va nga ni a hi dadi leyikulu leyi ku juleka hi dyondzisa a vatsongwana mayelana ni matirhisele ya mabuluwa lawa. Buruku namuntlha loko no tsemakanya ni n'wana wa masingu dejanuxu nambe a xikule ni muheketa ni ku a buluwa yinini i kule para u nga xweli fambela loko ni nga li kona ta tsemakanya xitirato hi lani ka ndhawu leyani ya ku kala a buluwa se ya ku gama foni loko n'wana a gajiwile a ta dzivala swaku hi yena a nga mu dyondzisa a fahla leti se hi ya wu tirhisa a xiyenge lexi para hi kota ku hi khanelisana ni volavo vamamani na vapapayi na vamanu para va kota ku tirhisa a mabuluwa lama bekiwanga para maxongisa xitirato mabekeliwi para hini hi tsemakanya xitirato buruku hambi lava nga ni mimovha va tsemakanya mabuluwa lawa ku jeka hi matirhisa hinkwaswo hi vitana ku kolo mugangeni ku nga ni mabuluwa lawa hi beka a michumu ya ku xavisa a henhla ka mabuluwa hi beka a michumu ya ku a yi faneleki a ku kumeka lani buruku ndhawu liya i ya so i so para hi facilitara swaku hi tsemakanya xitirato hi ndlela leyinene.
7: Loko ku ni ku a munhu a biwa hi movha ku va le kusuhi ni buluwa ku ni ndhawu leyi a fanele ku tsemakanya hi yona se a gama mufambisi wa movha a ya muba munhu luya wa khatisiwa mufambisi wa movha
6: a ni nandzu na yena luya u tsema luya a nga ni nandzu na yena hi luya wa ku tsemakanya hi minenge ene lwena yena wa ku famba hi movha na swi tiva kan'we swaku ka tindhawu to kasi ku ni malimited velocity a swi leswi swa ku ku nga ni buluwa a nga kona 40 a nga kona 60 km per hour a va pirito lava va fambelaka ni ku dyondza ngopfu timhaka ta mayelano ya ma-accident ma ta dyondza mhaka wa ku va swi persevera swa ku oh lwena a chayela movha a boya hi wo yi 10 km na yena lweyi na a travesera xitirato a fadlarile se vanhu lavambizi lava va ta kumekina va kume tirero ja hikwalaho ni loyi wa ku tsemakanya minenge ni loyi wa ku fambisa movha ka ndhawu liyani loko yi ni 30 km/h ti nga tisakile loko yi ni 60 km/h ni loyi a fambaka hi minenge a nga tshuki a tsemakanya xitrato hi ndhawu leyi ya ku a nawu a wu mi kombelaka a wu mi pfumeleli mara hi kota ku evhitela tinghozi ta ku fana ni leti porke loko hinkwezi hi nga koti hi dyondzeka hi nga gama hi sungula ku xungametana lweyi wa ku famba hi minenge a ni nandzu lweyi na yena wu famba hi movha na yena ni nandzu mara hinkwezi hi nga ve ni minandzu ku dyeke ku hi xixima a leswi nawu wu hlayaku swone hi kota ku hi famba a switirato swa ka kwesu na hi nga na tinghozi
5: nyamuntlha swi ringene hi amukela ku salisa ka Alberto Langa.
3: Tiva ta mafambela switaratwini.
4: Vhikela vutomi byaku i bya vayaki tiko.
2: Quarta quarta de MCB que na 22 horas na 21 minutos já ele carca e conhece Jones, mas não estamos a fumar a manene. Está a tudo que a emissora provincial e a Maputo Leica. Ah, e terceira que logo logo e Alberto Langa. Cambé na e Congo Malana, o Calanga, lá na Itava e com a Jale, lá na e Jala Matimba, John Golo, com a Inata, lá na Cuva, a Tassia Antati, o Melancuti, Vanela, Catimanco. Me movava.

0: mixiti wawoyo kanunguloko wa vukuli. Imvulu wa vikileli kukumbisiwe ka batsamiti kugovernaduru muntra wa shunza nkulu Gaza tatana Alfeu Nkuna. Inhlini ka nhlokomakaleyi vukuli la Radio Msambiki liingise kunyimela ka mitlangano ya xitsungu shunza nkulu Gaza mailanu ni vurangeli lintshwa. Indla leyi ibule na tatana Carlos Mula na kumbisa mitlangano ya xitsungu lani hi kumeke ni mavonela mailanu ni kunyimela ka vona ku hlayiseni ka vutomi lava tshamitiku. Hi ku sungula Carlos Mula a vula ku va governadori wa xifundza nkulu Gaza a fanela ku va a cuvuka tindzima se ti landziweke ku va a kota ku ya mahlweni.
1: Ka murhangeli wa nyuwani wa provhinsi ya la ka Gaza nkulukumba governadori a lexi xi nyimelaku hileswaku a fanele ku xopaxopa swa ku hi swihi leswi murhangeli loyi a misivaku a nga swi endla ku a swi kongomisa swa phambili. Leswi a nga swi kiyeta a swi teka a swi phakamisa swi ya phambili. A ni tihlo ni ku tsatsiya ka vatirheli va mfumo ku va va pumba a wuxambaji corruption. A ni tihlo ngopfungopfu swibedhleleni. A ni tihlo ngopfungopfu kola ka leswi swa ha ri koho swa ku nyikela xitshungu mayelani ni leswi swi nga hi humelela ka ndhambi. A ni tihlo ku hi swihi leswi a nga swi khomaka hi ku hantla swi nga onheteliwa hi ndhambi. A xitshungu xi la mfumo ni kusuhani na xoho hikuva xitshungu a xi nga ta wu kuma mfumo na wu nga yanga laha xi nga koho xitshungu hikuva va vekiwi vanhu lava ku va ta tirhela xitshungu. Nyamuntlha yena a vekiwile ku a ta tirhela xitshungu. Hi nyimela ku a tirhela xitshungu a nga tirheli nkambani wakwe a nga bali ku ndhovoyo se ni fikile khambi la mina la ku ta.
0: Loko ya mahlweni Carlos Mula a vula ku va murhangeli muntshwa wa xifundza nkulu Gaza a fanela ku va hi xihatla a seketela vantshwa tani vona tshinya la ntamu ku tlakuseni ka nhluvuko ni vukosi la tiko hi ntshimatshima kulomu xifundza nkulu Gaza. Ku ka nhlokomhaka leyi governadori wa xifundza nkulu Gaza a fanela ku va a li kusuhi ngopfu ni vatshamitiko le migangeni ku hlamuleni ka swivilelo swa vona.
1: A xiyenge xa ku seketela lavantshwa ku sungula xa ku hemwa a murhangeli loyi wa tiko le a nga nyimeli ku teka nkama wukulu hikuva a xi tshami lexi a nga ta xi tshamela xa hisa a nga tshuka a xi tshamela a nga ha suki ku la ka petsa mavoko ya baji ya hembe a teka baji ya li kapeka makatleni a tlhangana ni lavakulu nga bala hi makereke ni van'wani ni majani ni tintombi a tsatsiwa a twa ntsatsiwa swivilelo swa xitshungu a hi lata swi kota hikuva hinkwaswo swi nga mandleni yakwe swo tala ka tiko la hina swi le mandleni ya mfumo wa le mati makulu govern central kambe loko a li kusuhani ni xitshungu a nga tshika swin'wani a swi kota ku swi endla ni ku kombela ni ku tsatsiya mfumo wa le mati makulu. A le xitshungu xi rila ku fanana ni xitshungu xa le ximbutsu hi mareya xibezadi ya ximbutsu ku la ka li kusuhani a swi twisisa xi swi twa swa ku o tsandzeka kambe a kusuhani na hina kambe loko a mfumo wa tiko a tshamela kule ni xitshungu a swilo swi nga ta famba a ta kota van'wani lava nga ndlula eka xoho xi nga va mika xitulu lexi va xi tshamelaku.
0: Hikuva xifundza nkulu Gaza xi nga ni vupfunzi ndzeni ka swin'wani hi ta vurimi swi ni tikelo ku va ku tlakusiwa a nseketelo ka varimi hikuva va kuma switirho swa bindzu kusuhi ni ku vevukeni.
1: A wu bindzuli li endliwa hi swigotso a wu bindzuli ku fana yena ngo wu nghena kambe wa khale nga li kulomu tikweni la ka Gaza ili wa bandla lava vonileli va switirhelo swa mfumo assembly ya provincial swin'wani ni swin'wani wa swi tiva kambe ku la ku a swi tivisisa sweswo hi ku hi enhloko ya xitimela varimi va pheti va pulundza nalo ka swikarhati hi swikarhati se swi vilela yehe athangala ni varimi manje hikuhantla hikuva xitulu na pinda xitulu lexa xa hosi lexa xa mintana xi nga minta ku ntswele a nga ha voniki a nga twali hi ma hi ku twa hi masireni ntsena swa ku wa ndlula ve le hi yena ku laka a thlangana ni varimi a dokudukisana na vona a va gwela futhi swa ku lexi ni nga xi kotaka mina hi lexi lexi ni nga ta xi kota manje ni ta gqwethela ka hosi la le mati makulu ku hi ta xi lunghisa hi ku yehe a nga na swigotso swo tala a nga swi vuyisaka eka vurimi kambe a nga ma teka mahungu a ma fambisa ka mati makulu swi maha hi ku mi tsandza ku ve yena a kusuhani xitshungu a lwa na xoho a rila na xoho rexipiza lexi xibututolo a va ni nchololoko i va malembe madoximelidzasete na varila a ku khenyevezi kambe mfumo a wu voni la kusuhani na vo a xitshungu lexiya a xitshungu xa maparki national du Limpopo parki national du Benin xo rile hi ku hlohiwa hi swiharhi a mfumo a wu voni la kusuhani manje a xitshuina a swiharhi naswona swi la ku hlayisiwa hikuva i swigwa swa mfumo a munhu a la ku hlayisiwa hikuva i munhu wa mfumo na yenaku kambe ku la ka mfumo va wu twa swa ku la kusuhani kambe loko o mintiwa hi xitshamu lexiya a swiboli a nga ta siya a xi hintani a nga ta siya xithokozelo hi nga ta mi khumbuka swa ka ku va ne mani hi xifanekiso kake ku na pategwani lomu ka tiko lweni mun'wani ni mun'wani ni mun'wani loyi a nga mi tiva pategwani loyi a nga kanga mi tivanga pategwani a mi siyeli a xi hintani o hi musele o hi buluwe la tinhonga va li hlayisaka vanhu va wu hlayisaka museli ni nyamutlha ni lweyi va ku hi pategwani na yena va fanele ku a siya xihintani xi ve koho a gijimisa va administradori a gijimisa va chef de localidad va swi twa leswaku ku ni hosi hayi ku ku na kamarada ku ni hosi va tshika leswaku kamarada leswi leswi mahaku va lahla a thikithi i wa mfumo wa mpatsano ni wa prestação de contas a loko va ni mfumo wa mpatsano wa wu hi va makwavo a a wu nga ta swi nga ta famba swi nga hi ndhawu nada
0: Karu Jumula a vula ku va hi tlhelo la mihlangano ya xitshungu va tivekiselile ku va va hlengela ka nhluvuko wa tiko ngopfu xifundzankulu Gaza hi ku hlohletela a ntirhisano wunene ni vatshamitiko lomu migangeni
1: a nseketelo wa hina hi wolo wa malembe hi ta ku na hi wuma hi ku veka tihlo i ku hi hlohlotela a ku a va tirhi a va nga tshameli a switulu ku va ta ga timali leti ta hina ta tinemba ta resa a va tshameli le ku va tirhela xitshungu hi lexi hina hi fanele ku xi endla ku va va hlohlotela ku tirhani hi ni tihlo ka leswi va swi tirhaka leswi va kalaku va nga swi tirhi hi va gwela swa ku hambi swi tirhi mo hi ropa hina hi nga ta vuyisa a munyu aka xitshungu hikuva hina ntamu lowo hi nga ta vuyisa a nchumu ka xitshungu hi ku a xitshungu hi xi dyondzisaku ku la ku mi hlengela ka mfumo ku hlengela hi ku hi humesa mali ya resa a mfumo hi tirhela vatirheli va mfumo va hi tirhela hi veka tihlo ka ku gava nga xurhi hi vuxambaji hi va tsatsiya hi babavhu ku va ta a tinyanyani ti ta tshika mpunga wa xitshungu hi leswi hi nga swi endlaka a xitshungu xi hlengela hi ku humesa mali ya tinemba ya resa hi leswi nga swa xitshungu leswo a vatirheli va mfumo va tirhisa mali leyo hi wunyaminyami ni ku yi hlonipha va nga khapi ingi mapatu na makume muhungu
0: hi vugamu ka Lujmula hi vito la mihlangano ya xitshungu a navelela mathomo ni ku tihita ku kulu ka murhangeli muntshwa wa xifundzankulu Gaza
1: i ku mi navelela mathomo ni makateko miehleketo minene ya ku tirhela xitshungu ku nga le ku tirhela a nkambani wakwe a maha leswi swi tlulaka vanghani leswi hi nyimelaka swo leswo
0: mikiseto rhendzeka i ndlela leyi hi fika magamu ka nongoloko wa ta vukuli vhiki leli lani hi teke ni mavonela ya mihlangano ya xitshungu ni ku xuva ka yona mayelano ni ku nyimela ka mintirho yi nga ta landziwaka egovernador muntshwa wa xifundzankulu Gaza Tatana Alfeu Nkuna a kumisiweke ka vatshamitiko hi Mvulu u nga hela nongoloko u bindzuliwe u tlhela kumbisiwa a Francisco Nsimbini ka vukhandlisi la Mariam Ibrahimu ikhinsile kuva uve na hina mikiseti ya kuramba kuva wa ya mahlweni ulongoloka ni mitirho ya hash ya Radio Msambiki dzongeni katiko.

0: tiyela yin'wani hey.
1: Mashugata lava khema tech na ferro xinofu kusukela leyi a pandza
2: hi wena u nga ni tshika u ya tinyikela ka vafana vona a vafana va telela ngopfu
1: i nga va mashugata ke mpela va tekelana na matilita
2: kuza
1: kukhala Feliciano House mara benza.

0: ke u tivonela ku hela loko ka vhika so i can see it. Bye bye i swona imitirho ke yilo ba kwemi sor provinciali ya Gazengambani na Maputsu i dzongeni ka tiko loko xita ku 23 zona xina 30 minutes xita ba mongwe bugamu ya antena nasionale loko se bulana manu ku sikala kwini apeleni bulana manu mukisete
1: mina njulisa le nwa mungambe ka khulu ka Maputsu
0: ehe u tsutsumile endoleni naswona u tsutsumi n'wana ya tshama xilungwini
1: hayi khukhule n'wana ya kuma ka Maputsu ni ngaja mapawu
0: kambe ko yini laha u nga kona ku kwatsi
1: kukwatsi kukwatsi
0: akensa kambe ke makungu ku lo nkarhi wu le ntirhweni kumbe le kaya
1: mesimo le ka ku humula le kaya ni siyele mina majaha ntirho
0: da kwini ke kombisa u jaha kambe kambe majaha ma chava ku tirha vusiku
1: hepa leswi tshava leswi va swi tesa va dumba yini vona mazinkama hina hina a yi nga chavi vuka swi swa ku yendlenya kokolo yeyi va ku tirha vusiku
0: nakona a ku na xa mahala lexi taka ku yo tshama hi leyi mfumo
1: aaxa mahala swi taka mavabyi ni leswo ke
0: ni ku limala ke
1: ni ku limala
0: makungu mundzuku
1: a leswi nga phinda ximana leswi na le magarageni ukumbe kumbe a tinisa
0: i vuya na mdahlale
1: mali ya kona va yi rhelela kwini hilaka yi pfumala hi swi tiva
0: hi laha na mina u lavo ku swi tiva ke a tsutsumile mukisetsi mungwambe 87005133333 yalo se bulana manu ku sikala kwini ivulavulani mani
2: Balbino Novela a Bovole a Xifukuni
0: ko yini Bovole
2: a ku kona
0: mukhwatsi loko ke hi suka lani Bovole wa tekela ku Inyana hi ku drope xidoropaneni ka sixava rakwele hi ya hlomela laya na ri katla mu hi byela yini
2: ku nga ni mati ni tiyindlu ta yi pfaleliwa ya
0: kambe a ntumbunuko a wu kanetiwa i swona mayelano ni kwela ka vhiki makungu hi wahi
2: makungu ya vhiki mundzuku i sabado i siku la ku la ku wisa ka van'wanyana hina i wisele ku ku bebini ya loko ku suka a sabado ko nghena a sonto ku yiwa ku ku dzunisela ka xikwembu ya
0: na u fanele ku ativula leswaku va swidyoho swa wena leswi hi swa kona
2: hi swona ni ku kombela rivalela
0: tlhovu ya u ta dyiwa kambe
2: a swidyoho xi fana ni sila ya leswi hi nga tsaliwa na hi le na xoke selexiyana xa matsaliwa xi kota leswin'wana
0: na xo xa suka endza ka misa
2: xa suka kambe lexiyana va le i tekado natural ya leswi swin'wanyana swi kuma henhla ka xoxiyana se loko a ya tsakamisiwa na u nga mbalanga hinkwaswo ho hemba
0: ha mina hileswaku va ndzi phuze ku tlula mpimo ku heleni ka vhiki loko u tlhovu yo ta mha mabyelela
2: wa swithu
0: i swona hi khensile bye bye
2: bye bye bye bye tira onde
0: hi khensile vukisetile linene
2: chao
0: imitirho ya radio mosambiki na hi bulana wena mungiset kulo nkarhi alo se bulana mani ku sikala kwini a peleni mungiset
3: apeleni
0: hi bulana mani ku sikala kwini
3: ku sikela xilawuleni
0: xilawuleni ko yini
3: xilawuleni ku right xilawuleni
0: ina kase a bindzu ma ri pfuxeta kwa se nomuro muka kwini
3: lapho sithi wana yini timagenda ma ta kona tshini ngopfu mara sema kwa lwo shopsho.
0: Aha. Sema makumanyana matsavu.
3: Matsavu makumaka lo madhe. Ntima kumeka.
0: Kambe swa tsambisa swa kuva rita vari pfuxetwa kwatsi madan ku dzaleta anga va kankarloke wa malanga masiku nako.
3: Ya lo malanga uta mabongo uta mabona wa malanga.
0: Mhm.
3: Ai mushi ri ndambe mushi nene ngopfu la xilawule.
0: Ta kwini ke. Kambe melano ni makungu.
3: Ya mana makungu nchumu mzuku mina na makungu nchumu.
0: Rombi wangu.
3: Na tanda.
0: Awola ko efihlela.
3: Na tanda mfihle.
0: Eso ada kambe ke antsatsi yonga usiya ko ka vexit mela no ni ku tlangela kwela ka vhiki tidlala tina.
3: Ah mela no vaku tlangela ngopfu mesh munhu so ni usiya ko la ku eh nwana va chela va mova ti vone lente muti controller ngopfu mtindelene mwa shinge masinda semana la o ma system no system ne ma jove ngopfu va 2000 mara yo etlela ni swuswi mina do fumeli nikhuluma kula ane etlela ni swuswi lana kona pfuke a loko u huma u hamba u swi hlota loko u tshamisa leswa ku tani ku lo tshama
0: nakona swa kala swo swa ku kutela u tshamile ke
3: a zetamene zetamene swa kala ku swi kutela swi wo tshama yo mava na va wuxa ku kula ndlwini hi nga ta famba swa ku selana ni swilo a mina waza na ma ntlanga ni ta kuma
0: Na antswa kuti vhikela kutlula kuvo ya dai wa xibedlela.
3: Izata bene, izata bene.
0: Isona.
3: Ya, okay, ando kombela shi antshumu.
0: Mhm.
3: Kan kombela ku mpula program la kradu kambe tshila de sharu ko ra sound wa.
0: O hlupheketa le rand.
3: Eh, ya timo le rand, va nyingi tingwenza, vana va wose va nyingi. Mhm. O khongu le mina, eh va nyela va zwa tawo. Kan ko mpula program la Besaro kura sanwa.
0: Ini kutsambela swa kwa kempela vrangela ra dimsabik dile ku ing seten maran kuva itava ikungwa tsaka minongono kuleita.
3: Ah, certo, tá bom.
0: Isso, bye bye.

0: 23 horas na 11 minutos. Estava aqui a Mkela Mungset, a Lossi Bladman, com o Scalacuini.
1: Bladman, Bladman.
0: Ntsongweni kuyini?
1: Ntsongweni.
0: Kambe ke mayelano ni kwela loko ka Vhiki mkulu nga le ndlela ya kona murhambiwile mulomu ka kuyini?
1: Rhambiwile ya vekeli ka mafulori ka mun'we wa hlaka ka mukhepa. Ni we a ku rhamba ra hi famba.
0: Hi swona? Ino ku kasi ku lokuma ngopfu swinene kambe ke lani ntsongweni hi lana ke va tolovela ku tlanga ngopfu swinene loko ku fika ku heleni ka Vhiki.
1: Va tlanga maleni aye hi famba hi tlanga purke hi famba loko famba u tlanga u famba u hlota swikhwa.
0: Kambe ke hi wihi ntshatsi lowu siyelaku vantshwa ngopfungopfu va kumaka ku va yingisa ku lonwu nkarhi?
1: Ya lava hi yingisaku ka le nkarhi lesiya leswaku a hi tshameni tindlwini hi etlela a le ya ku famba usiku usiku ku ta famba hi kala swilo na swilikulu na hina.
0: Hi swona ke hi khensini ngopfu swinene Mungset, bye bye.
1: Bye.
0: Wa rhandza ku va rhandza misipiki emahlweni kempela na hi phakalatsana swin'we ka majambu lawa ma rumbaku ri siku leri na nyamuntlha tava ya Mkela Mungset ya Lossi Bladman ku sukela kwini?
2: Ku vulavula na Roberto Mbalane lani a Malwana.
0: Ku yini Malwana?
2: Malwana ku kona vutomi le kona a ku rhumbile Malwana.
0: Hi swona. Kambe ke mayelano ni kwela loko ka Vhiki mukulungela hi ndlela ya kona?
2: Vhiki leli a hi na ku kulungela swo le ntaka ha le ntaka ta va wu nyimanyima kasi leli a hoko ka moya hi rindzelaka va hi tilulamisela para le ntaka.
0: A wu nyimanyima makungu ya kona ta va wayi?
2: Vona Fidlado wanga manyisa a dyondziwaka vufundhisi se hayi ntirho wa kona wukulu ngopfu swinene.
0: Ku ta va ku busiwa
2: ka nhlengeletano. A kombisiwa ka nhlengeletano wa yena na manjhe ya ku rhamba ku va u va kona. Ni u nanga la wena la ku nandziha la ka Gaza. Ku ta cinela deposi ka ntirho hinkwawo loko se ku helele ta nkondzo. Kasi leli a hoko ka moya hi tilulamisela ma-preparations kahle.
0: Hi swona.
2: Kani mambu.
0: Ekeseni ngopfu swinene kambe ke ntshatsi wa wusi yakho ka lavantshwa ngopfungopfu ku heleni loko ku yaka Vhiki?
2: Hi vulavula ka hi evhangeleni ni to vula leswaku loko hi le kerekeni ha tumbela swa ku tala va fambe kerekeni va tumbela kona ku tlula ku va va lomu ka ku xisaxisa mabarakeni he lomu tinghozi ti kona hakunene swo tala swi kona minjhe.
0: Hi swona ke seni ngopfu swinene Mungseti le ndleni ka mitirho ya le xitichi. Bye bye. Bye bye. 23 horas na 14 minutos. E carreguei para a galera na Mungseti. Escalar de certo quadro para a cancha em Jai. Ao peleiro.

0: 23 horas já 19 minutos. Ela sabe que se te dá na mão com o Scala Queen. Ao pele nem pula na mão.
1: Na João Marrolo, a cama louco.
0: Coi ni mavoco, boa.
1: Tá, ele logo cá. Aí com ele. Como vai dizer já o ano, não sei se vai ser só feira. Como algo mais já, mas não sei.
0: Kambe swi nga va swi endliwa yini leswi?
1: I ku phanda, i ku phanda.
0: A phandela loyi laha ku walawala ka tikopo?
1: Hi swoleswo, hi swoleswo. I famba u tshama ku ri mabarateni u gama njhani, u famba u endlekana. Rixa le ku vonelele wena, wa a nkama loyi nkama wa ku va valutswa, ni ye ku yetlela ku yi tleliwi phela nkama. Akwai kele kwallo mu maturu na alifindele ne da mu tsamo ne wa ku yantsa kwallo kwallo ina ana nchumu jawo famba ku ha na famba ni juletela ha swikomu na zinya kunene jawo ta tsamo na ulavisa vona swi va ha swi tiza a va swi yantsa maza hi woni maphandele lawa
0: ha yi wona vhele
1: maphandele
0: ha yi wona
1: yana ja tsamo na le ka maphandele ku vutisa
0: hi swona kambe ke ntsatsi u xiwa ku va u yisiya
1: mina ni hlaswo swa ku a hi phandeli hi tindlela tinene lavisa swa kadzi ya ta nkama loyi ku tshika u ya tshama u lavele u vonelela mun'wanyana lowu swi vonaka swa kona aya loko a za bol i tara ku va vavali swa wena le ya tati hikuva hi ya ntizweni hi tisa ntsena ani ku vonelela ku ri ku loko swi bya swiku lomu ka madiwadziwala lomu a ha swi bya swa ku phanda leswi yangali swona ku phanda a ti dyondzelo leyi ya ntsongo leyi hi yona yi fanele ku mpelampela hi swi vona swa ku nava hi xikan'we
0: leswona i khensile ngopfu swinene bye bye.

0: majela manene.
1: Nongoloko wa Radio Msambiki uvulavulaka hi majela lawa ma nyikaka vutomi linene.
0: Majela manene.
2: Kwaratse kwa Radio Msambiki akulasani kukwazela kano kunoko lo ungo vutomi ni majela manene nyamutle itava ibula ni Rosa Mavimbele lwe i musweki lwe atako na atirisana ni vanu risikuru ngwani nguanyani kuwa kumakaka bazara wakaru kuru mdopeli na kanchencha ilwe kempela angatava nyika shu ndesha lusi swekisa kusuwa na mela nukuba atava ayamukela vanu kwa wangawa lwe atako na anima wadri ya tesawa wangawa lwe atako na anima wadri ya kutela chukela diabetes ni mwanyani kema ila nunu kuba ma lavetela lusha kuba maveni avu baso bile jwinani tiwa kwa kona lusha kuba i vanyink va suka kwa sikuru mwanyani wakungu mali mintirweni le mintirweni va lava kuva vata fechula loko kufika nkardo wa dina kambike yena matikomela yena iwa ya kona itava imulosa alosela ni kuunga vula lusha kuba materela iwa ila utakuna orna wona ni kushundla ishi leshe unga na shona.
3: Na shaya kana mpata na vona vona vuvu la sona ina elima fa gwaso kuna dava aya sembe mu na diabetes tingi ni mashi tsakadu no shapeshi se na swika no tirisa ku ina vana na mbe fangu na mboda ari tinga fangu ya ya uni shake mati so inchira nyara sa shpu então ni funu wevo ni ufuni sana mina vobu no fast bu shona dwe aka masamelo mu no bona swa situation na hele
2: se interessa eso sea eso kambe mchumlo unga ivula kumbe siku rinwana rinwana lo tana ho swinyimele leswaku va vanga humelela
3: aleso vambe ni vonile garela va kuna ni yenche ni chumsho eh xa lava utala sena va tiva ku ntirhi khale ntirha na vo hi malembe and now swi tiva swona tinga xuma hisa ku yini para va ta kuma va nga u fana vangana
2: va ku fana lava va ku endzeleke hi lava ku tolovela ku va va twa hi va ve ni problema la tesao kula ka munyu kumbe va ni problema la diabetes kumbe swin'wana
3: ni ntirha na voka hinkwavo va diabetes ni lava va nga ni problema la tesao na vona loko sweka na mpoti tata munyu na mpoti ku chelela matimperu ka swakudya endao ni tirhisana na voka hinkwavo
2: kambe loko siku rin'wanyana u tshuka u sweka swi endle leswaku va ku yata munhu wa nyuwani wa ku kala unga tirhisana na yena manjhe munhu loyi a fika u mu nyika swakudya a ku byela leswaku va mina ni le ka leswi
3: mina ni tshama ni preparada ku na swona u duma dotra fona puti ku swa ku humelela munhu wa ku a kaka
4: masiuaende
3: leswi a nga swoo ni tshama na ni mahaya xitshakato ni tshama na ni prevenile swona loko u tshwa ku humelela munhu a nga fendlali
2: enaka loko hi vulavula lana mayelano ni mavabyi yo karhi ku na lava ma nga khoma mbirhi siku rin'wanyana mbilu ya wena yi tshoveka hi ku va u mi vona swa ku va ka xinyimo lexi u fanele ku va u lunghisela leswi swa endleka leswaku va ni nga fika mina ni mavabyi kumbe ya diabetes ni kombela a nchumu xa ku a xi fambelani ni mavabyi lawana manjhe wena u ni cuvuka swake swi ku endlekela
3: swa ni endlekela ku ni tirha hi vanhu a swi vevuki munhu wa humelela a le ka situation lee namba nga wu gwelanga hi ku a wu gwela wena tingukholo ku a nge munhu a nge tshuka tsakise hi ku hemba
2: mo va mi pfuna na mavonelo
3: hi pfunana hi mavonelo
2: kambe vona va yamukela
3: va yamukela
2: mayelano ni ntirho lowa ku sweka ku na leswaku va mun'wanyani wa lunghisela a vuya tata munyu swi nga va kahle leswo
3: a swi kahle munhu na mpoti hi kaleka hina va wu sweka a loko a le ku sweka va na pena loko nchumu xi nga na munyu ka munhu a engetela hi yexe a nga le ku tata ku hi tirhisana ni vavanyingi mumbenyana o va ni tesa wa nga leswa munhu se ya kumana wo chela munyu nyinga swi humi tingi munhu a ma hi ku engetela ka prat loko a munyu nga twala
2: kambe mayelano ni ku va ni fika lana kumbe ku fika munhu un'wanyana wa vabya kambe i nkarhi wa dina a lava ku va a ta kuma ku phuza amakhinini lawa nyikiweke xipiritana wena wo sweka u ma hisa kwini
3: i makazi ya raro ku makilende mi mo fona va vona lunghisa nchumu xo yata andtown loko u tshaa ku humelela lava va nge swo tadaa nsempe nambe tolo ku humelele munhu a nga ni diabetes andtown anima isakati nomchina isakati nomphunga kumakana atigela atifambelana and ayoti tingenitsakamani ni isakati nyana dulari swina loko munhu a tshaka humelela enkwani leswi a swi lavaka a swi koho kwewaka isakati nomchina isakati mixipela munhu a nga kuwela
4: kambe mayelano ni ku va vanhu lava va ku endzela u vuli leswaku va wa kuma kwatsa a ti va kona leswaku wa famba u ya sweka lomu amichadweni nakona lomu ya wendzisa swoleswo
3: ni yingisa swo sweswo a ni cinci nambe vona ni tirhisana na vantlhana na gwera hi sweka swa ku gapa ra vanhu vanyingi and a wu tingi hi ni mamahela muchumu matemberu ka nkama wo swoswo a ma ha tirhisiwi ka swa muchovelo hi mhaka mavabyi and a wu na vula swi na tingi evitaro a matemberu nixo hi tata mafurha ka xikhavo a swi laveki para lava vangwana
4: kambe mayelano ni ndyangwini ka wena a maendlelo la bazari wala man'we
3: mi rhandza munhu ka kambe leswi kaa swaku ni chela munhwini wunhu and a yi ya difference bumiya ni vaku ni vatata makilendi lawa mavagwana
4: kambe loko a wu navela ku va u nga siya jones ka vaxavisi hi vulavula lava va swekaka va tlhela va xavisa swona swakudya leswi a wu ta siya yini
3: hi mavonela mina ni ku hi pfunisana na tshuka hi va vona va kuleka hi matlhelo yo tala munhu a tirhisa matemperu a tata mafurha a tata munhu a ntawa ni navela ku hi mavonela mina a navela ku a client loko hi sweka hi nga cheli munyu wonyingi client le engetela lona haloxa a nga la ku hina hi tata munhu ka swoko ka panela vevo ke hinkwenu laha munhu a ta kuma ku a fika a kuma nchumuhaka a nga ri ku munhu a tshungula swakudya hi mhaka munyu hi mhaka mafurha
4: a matemperu lawa ma nga tshuka ma wona muchumu
3: a matemperu ka swakudya ku ri lava va vadyi matemperu and a temperu lalikulu nele bedemenji mina ni tirhisaka i nyala ni xinyalani a leswi i temperu wa kula titemperu hinkwako loko swi tiva ku swi tirhisa a ni tava swi ri bomo hi hambe hi tirhisa a swo xinyalani nyana hi nga tirhisi matemperu ya lamanyana wey ku ni matemperu ya ma bomo ra hi tekaka swakudya
4: u va byela yini lava xavaka swakudya ngopfungopfu lava va tekaka amapassageri nga vulavula hi fambisa movha ku va va kombisa ndhawu wa ku xava swakudya na hi tivaka kona leswaku va a vutomi mun'wana mun'wanyana a ni leswi le mi byelaka swona
3: mina a ni navela ku a vapassageri ni lava motori vapassageri lava tshama va xava swakudya va kuma motorixa a va kombisa ndhawu leyi ku na va ta kuma muchumu leyi vona va yi lava kumayelana ni vutomi leyi munhu a nga na lowo hi ku ti va tshika va ka n'wa ndhawu ya ku na ndhawu leyi va tshika va tlhela munyu va tla mafurha ndhawu leswi se swa pirisidukara a vutomi na vona

0: Abita madzhela ke late ndlela hi kumeke ya ku va kambe ni sire ku banyana ndleve ka letitsongo tirhanaka ni hanyela ni ta madzhela ku na le khale yi ta va ka umahora leswo yi ta longoloka ni vunanga ku va umana 30 yi ta va ni xundla xa mitirho siku.
1: Rádio Moçambique, Gaza.
0: Uma hora, chefão Zancouro Gaza, Nitico.

0: João, que mal coaco, Arminda, e na uma, na 30 minutos, encarga o assunto de chantir o carro. Então, ela é a emissora provincial de Maputo, é com a Alberto Lang.
1: Oyo hoyo ka xihundla xa matirhela nongonoko wu kongoma ku nyika nhlana vana va tiko leswaku va nga chipisi leswi va swi endlaka nkongometweni wa ku hlayisa mindyangu hambi ku kulisa tiko. Lweyi hi buleke naye a si hi ntsatsiyo ka lava va navelaka ku endla ntengo kumbe negosio, kasi hi hlwelela yini hikuva munhu lweyi a hi nhlolo wa tivulavulela a hi muyingiseni.
2: Au peleni hi vulavula na mani? Vulavula na Luis Njive. Papa Luis Njive. Intro muni lo u endlaka hi ku vona ni chova.
3: Tsikuni siku antro lo ni endla ku tsikuni siku no xa sa mapau. E mapau la wa ni tsake hi kwa ti dadi ya. Kasi thank you. Osi tu thank you o makinyi tali. Hi siku i mapau la wa. Ani lwele ku mashavisa hi kwa o mahela e mapau la wa. Na machinikisa ka lava va mumiti loko ku hela hweti muholo wa mina va ni holela hi mali ya mapawu lawa imaji a ni fadlari ku hakela ka lava va ni pfurhiseraka mapawu siku na hakela police loko ni va cheleka vanhu na mindhawuni kumbe na ni garantie ya ku ni ta hola hi swindomexi a mapawu mani ni sigireti za mapawu hi leti a loko presembre u ma xavisa nyamuntlha masala ni xavisa dozi a muzuku ku ja i dash a loko moza ma tlulela eka siku la wunharhu epa na swi kota ku ve ni mapawu lawa se ni nyikela hi manharhu ni ku yikizo or loko i vhinti ni ndlela nia ku ve ni nga machukumeti ma landzeleriwa hi vanhu hi ndlela yin'wanyani futhi ni nayo ni ni leswaku u nga ku no luza majani luzi xikhumbe hi xo xi swi tivaka mina xin'wana na xa munhu mun'wana ni mun'wana komo swa ni tiva swi vana tani swo rila ku rila swi vana present swa madozani matrejani a swi tiva nchumu ni swo ku leswi swo rila mapawu maji a vatswari va kona a va na mali na swi nyika mapawu swi vana tani swi dya a ni voni ku perdela hi swona buri mina na mina ni ve xin'wana tani hambi ku ni nga pfuniwanga kumbe ni pfuniwile a na ha khumbuli maji mina na swo a ku sinkile swaku leyi i n'wana wa mina swi vana leswi rilaku leswi vatukulu va mina
2: hi swona se mina nkarhi muni se na mitirha hi ntirho lowu wa ku xavisa mapawu
3: a ntirho lowu wa ku xavisa mapawu hambi matrinisinkwami ni nayo ya ni nayo diversity i futhi mina va ni tiva hi mapawu a vanhu vanyingi ya so va leswaku mina a mapawu a ku lava ku xavisa mapawu lowu ni xiviti hikuza ha yini van'wanyani va ku promete leswaku hi seni mapawu nyamutlha maji u ta khali yo teka mali na ku endlexi ka swoswiya wo hemba maji hikwalaho hi munhu a ni mu khomele munandzi no miyela na swilo swaku swakudya leswi a tlhela a vuya loko a wa khumbula leswaku wake u teka mapawu nga ni hakeleke loko a ri munhu wa munene wa rembosari wa ni hakela futhi a swi lavi ni mahlonzi leswi mapawu purke muchumu ya siku ni siku
2: se inaka mina 35 wa malembe se na mixavisa mapawu i xini se u xi endleke hi negozio leyi
3: negosa mapawu a ku hlamuxela inkama bavu swi nyingi ni nga swi mahetela ya swi nyingi ni nga swi mahetela a yindlo mina ni yakile ya mina hi mali ya mapawu hambi loko a ni pfunisile n'wana wa mina a yo ni pfunisa maji kambe na ni kombekisile leswaku mina a mapawu purisema na mativa ku ma xavisa mani mali ya
2: undlile vana hi negosio leyi ya mapawu
3: ni va undlile vana va mina hi negosio ya mapawu maji loko ni ta kugwela averizati ya mina vana va mina u nge swi kumisa ku ni va undlise ku yini hikusaka ni va undlile lomu a vana va mina ni va undlile ajoni mai hi ku ve ni va nga kula vona se va tlhelele johani maxina va dlaya mali ya mapawu lawa i mai swoswi se va kulu na vona va swi tiva swaku papayi a hi undlile ejoni ni lo mosambiki ni nawe rembos a vana va mina a ni swole nchumu va ni pfuna vava
2: se u na vana vangani
3: a ni tlhali wa vona maji ni perizere a timune ni perizere avisana ni perizere doxi ni perizere vambirhi vavanuna
2: ya solisa le
3: ya
2: se i vavanuna lava va nga sala
3: kusele a wanuna ni wansati
2: Si a Joni mwe a tirhela kona ishini
3: a Joni loma ni le kona a ni u tirha hakunene maji ku eka bangikama ku tirha ka mina lowu mina swi ta ni koti va swi kuni musula afrikana hikusa ka mina ja a ni ni muti ku siliya so a ko jeta ku ve ni ni hatleliwa a muti ka ndhawu leyi va leki ma 14 o maphopheni ka ku kumeka swa ku vatswali va mina wa vona loko u ni nghozi ya ku veni u swi tiva swa ku lava vatswali va mina u ve respecting vatswali va wena u va dlisa u va mahela hinkwaswo hambiloko va sala va nyikiwa swakudya hi vakon'wana kumbexana hi vamakoni va mina a swi chota a swi chota vana va mina vatswali va mina va ni telile va ta fika va ku Louis papa yena mamani va ku n'wina mukone hinkwenu mu vanyingi ka hina ku va swi bala vanhu hikusa n'wina muoyito maxi wena va matewule hi ku welile va ku ve leswaku loko hi chuka hivi u ta sala u gada vamakwenu hi ku lava Musambiki se nakunene a ni zanga ni phikizana vona ni yo vuya nakunene ni ta endla vona a vatswali va mina hi November 3 a ti data wexa laha phindelanga Johani va vuye mpela va ni byebukela ni sala ni vamakwenu va mina hi leswi a muti wa mina eka muti wa bava mina u ni xithuzi hi mhaka mina kwalikeri kozi u xili kona va ni vitana nana resolvera hikusa mina ni matekula mai kambe vona layi kaya laya ku ni a va sobrinya ni vamakwenu va mina va xisati mina ni humile ni yake munti halava va leki makopeni ya
2: u va siya ni muti
3: ni va siya ni muti lweya i maxa ni choni ni nga yanga njhe hi swoswi ni famba ku leswi ni ta khaluta hi kona ni pfuxela na vona
2: si u va byela yini lava va pimisaka swa ku negosio ya mapawu yi nge va pfuni
3: mina ni hlamala swinene hikusa mun'wanyani ba wa mina mun'wanyani ba wa mina wa kumeka ni mapawu ya vhinsiwa a ka xavisi a heta wa kumeka ni kizipanji a ka xavisi a heta a mapawu o a mapawu so o va lexi xi nga nongosi a xi swi lavi u xavisa na wu khahla vanhu a xi swi lavi u xavisa non disprase ku lava ku veni u ve ni matinyo a handle leswi nga ku va leswaku hi ku hleka ni vanhu u swi volisi hi leswi
2: marito ya ugamuni a vulaku mabala
3: a marito ya ugamuni a li ku veni vamakwenu va mina lava va ni yingisisaku ka nkama wolo ni vulavulaku swiwopswi loko a li ku veni va swi twisisile va swi tiva swa ku a mapawu loko u zama gweva nyamuntlha hi nozo kumbe hi dash u xavisa dozi a kuvulela liyaxa n'wana mamani kumbe ba wa mina makwenu wa mina wa xinuna ku veni mo swi tiva swa ku a mundzuku ka kona mapawu u nga ha mateli ka musanana ka dozi vhele u ma xikisa u ku dash futhi loko u gweve hi nozo a wu perideli nchumu vhele u ku i noze wa swi vona o para ku veni u nga hlupheki futhi hi swona swo sweswo hambiloko o i woyito a hi problem ya
2: khani mama swinene hi tlangile mabulula khani mama
3: khani mama ni bongile ku veni mu ni bulisabulisa para ku veni ni vona ku pfuna vamakwenu va mina van'wanyana lava va xavisaku na va nga se swi twisisa kahlekahle kasi ku lako va swi tiva swaku lexi xi nga xana nkosi ya ku dliva xi va fane ni mapawu kumbexana tibanana van'wani ni nga tiwona tibanana ti cile ti mahatla ntima nkarhi wun'wanyani ku ve munhu a ku ni lamba ra mina yi nga gweve yona maxi a khohli maluku a vhela a nyikela mara ku a ta ku mali ya ku vena a ta gweva swa nyuwani ka muchumu leyi ya ku nga yi hatla yona lexi swi mati ya swilo leswi kombela ku veni u swi tala ku lara bembe ro kepa wa tshiku u peredera ya hi mhaka leya ku u lava ku mantlelela leswaku ni laha mali ya mina leyi ni nga gweve yona pa ni maluku a swa ha humi ya ya
2: hi tlangelile swilve u navela ku mu rungula ka vaclienti va wena
3: na nga ri ka maclienti ya mina mina ni nga tshuka ni wuni ndlala va ku rungula a maxaka ya mina ma nga ximbuzu le ka xipaja ni la swidadini ka xibutu ni maxaka kulomiya ya yohani wa mina ta vitoria va lawuri ntina va lawurinda epa vanyingi vanyingi hinkwenu ku halani n'wina mu ni yingisetaku na mirungula mina Louis Njive n'wana Valenti Njive na Izara Maxava hi mina afidad matola
1: i nkomu swinene mi salisiwa hi Alberto Langa a mi xivelaku vuyingiseti byinene ka mintirho ya ha landzelaka xitichi xa i nkomu swinene mi salisiwa hi Alberto Langa a mi xivelaku vuyingiseti byinene ka mintirho ya ha landzelaku ya switichi swinharhu swa dzongeni ka tiko a Radio Mozambique.
0: Oyo kupangalatiwa la ke ankande muyanga kudla kwitwa kunene kusukela emso provincial de Maputo ina ke ta lei ku fika ka 2 horas ta sungula bulu kera vik bulu ila ku tiva risima hambi ni ntiro wa ku konya nkarhi ni uluya hakunene ka wo nkarhi uluya wa bava na mani kasi ku konya loko ku tirhela hi nixana na leswo ka hi ta bula loko hi ta va hi fikile ka 2 horas.